0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagdudual at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: WZXO
1: Double One Double A
0: Double One Double A.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Red may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: So update po tayo. Hindi aarestuhin ang National Bureau of Investigation, NBIC Senator Bato de la Rosa. Ito po yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag nitong Lunes ng gabi dahil po nirerespeto nila ang desisyon ng Senado sa ilalim na isailalim si De La Rosa sa protective custody matapos silabas ang International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa Senador. Ganun pa man, yun po hanggang nasa protective custody siya. Sa panayam po, sinabi ni Matibag na nagkasundo ang Senado at ang NBI na magsagawa ng hiwalay na fact-finding sa nangyaring tensyon sa pagitan ng NBI ni De La Rosa at ilang personnel ng Office of the Sergeant at Arms. Hindi naman daw kumontra ang NBI na cite and contempt ang ginawa ng Senado sa siyam na mga tauhan nito. Subalit, kinuha nila, inuwi nila. Hindi nila pinayagang dumakulong sa Senado ang mga agents na kanilang kustudiya na daw ito at hindi sa Senado mga kachokaran.
5: DZXO
6: 1188
7: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na
1: Ganap ng alas 10 ng umaga. Kumusta po kayo? Kumusta na? Kumusta ng pamingalan, ha? Nakapagmerienda na ng pang alas 10. O nagagayak na ng pananghalian. Nako. Eh, kailangan eh medyo matuto tayong mag-inhale, exhale. Matagal lang pinapayo sa atin yan para ma-relax ng konti, di ba? Inhale, exhale. Tagalog ba nun buntong hininga? Di iba na may buntong hininga ko yan. Yan, buntong-buntong hininga. Buntong hininga kachokaran, yan ang inaabot natin ngayong. Grabe, dun sa mga development, di ba? Dito sa ating bansa. O huwag nyo namang sabihin okay lang yan. Huwag nyo sabihin hindi kayo nagugulat. Huwag kayo sabihin hindi naapektuhan. Kahit papaano naman, di ba? Impeachment, si Vice President Sara Duterte ay na-impeach. Siya pa lang ang opisyal ng gobyerno na na-impeach nang dalawang beses. Na-impeach siya noong 2025, na-impeach siya ngayon. Yung boto ngayon, mas marami kaysa sa boto noon. Eh, ang ini-expect, eh, mahihirapan sa 106, di ba? One-third.

Inakyat ng, di ba, kahapon, nagdesisyon 11, 12 iakyat, 13. Kikilos na sila dahil kompleto naman na sila eh. Ah, meron na silang mga robe. Tapos hindi naman kaagad trial. Siyempre yung ibang mga preparation, yung mga rules nila, baka may kailangang iayos, di ba? O, di ba? Pero meron ng set of rules talaga. So ang sabi niya ni Senate President Tito Soto, ang sabi niya, forthwith, aaksyonan yan. Ah, katulad nga, nagdesisyon ng 11, iaakyat ng 12, 13. Kayang-kaya na raw nilang umpisahan yung pagtatrabaho ng Senado para dyan sa impeachment trial na yan, mga kachokran. Eh yun eh, kung siya pa ang presidente pala, eh kagabi hindi na siya presidente. Yun ang problema, di ba? The first paper, hello, hello, good morning. How are you? The first paper, ano kaya unang papel na yan? Unang papel. Hindi naman yung ano. Sige. Tapos, eto na nga. The impeachment sa House of Representatives, 257. Ang pumabor dun sa impeachment. So the Vice President po has been impeached the second time around. Kaso habang nangyayari yun, dun sa Senado, nagkakaroon ng aksyon. Ma-aksyon talaga. Nakita niyo ba yung video ni ano? Ipinlay ha, sa plenary. Kasi ang sinasabi kasama raw si Antonio Trillanes III, yung dating senador, doon sa mga humabol, wala naman pala doon sa humabol. Pero andun siya, present siya talaga sa Senado, at siya may kopya nung ano, sabi, siya na lang daw ang nagpaliwanag. Meron din daw kopya yung mga humahabol na yun, mga NBI. Pero siya talaga may hawak nung warrant of arrest. By the way, kinumpirmahan ng International Criminal Court na valid talaga yung warrant of arrest na ipinakikita ni Trillanes, sapagkat yun daw inisyo nung pang-November. Pero, di ba, pinagkwentuhan na rin natin yon. May dalawang klase ng warrant of arrest na ini-issue ang ICC. Merong secret, merong public. Eh, ito pala dun sa secret. Nakatago talaga. Nakakover mga kachokaran. Ibang klase, no? Merong secret. Diba? Kahapon pa natin pinag-usapan yun, no? Kamakalawa. Nasabi natin, nag-i-issue talaga ng secret arrest warrant ang International Criminal Court. Ayon kay Attorney Conti. Si Attorney Conti, di ba, yung isa sa mga Pinay lawyers na tumutulong doon po sa mga biktima ng quote-unquote EJK o mga pamamaslang na dulot po ng kampanya laban sa illegal na droga ng Duterte administration, na ang pangunahing implementer ay siyempre ang PNP chief Ronald Bato de la Rosa. Pero ito pong itinutukoy sa kanya kahit numpang sa Davao City bilang si chief of police at mayor naman si Digong Duterte. Noon, member pa tayo noon ng International Criminal Court. So, para po sa mga hindi pa masyadong nakakukuha ng tunay na kwento, ano nga ba ang nangyari sa House of Representatives, kachokaran, bumoto ang Kamara de Representantes upang i-impeach si Vice President Sara Duterte. 257 na mga congressmen nag-impeach sa kanya, pabor sa report ng House Committee on Justice para iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ang nakuhang boto po ay lampas-lampas yun doon sa 106 na tinatarget. Diba? One-third lang kasi po ang kailangan ng House of Representatives, kaya 106. Abay, inabot nga ng 257. Sobra-sobra yun. Doon sa constitutional threshold. Yun yung kailangan talaga. Ayon sa ating saligang batas, 106, one-third lamang. Pero ang nalampas pa. Nung nakaraang taon, 240 yung bumoto. Di ba, nagkaroon ng eleksyon. Sabi natin teka, nagbago. Nagbago yung komposisyon ng House of Representatives. Kung ganun, posibleng mahirapan ngayon.
Tapos may mga naririnig tayo na nagbabalik.

0: bago ng kaisipan. Halimbawa, yung NUP, National Unity Party. O, di ba, ang sabi ni Congressman Puno, yun daw kanyang mga kasama, eh hindi naman sigurado. Nung una, mukhang babaklas pa sila eh. Hindi susuporta rito, sabi, kasi hindi malinaw. Nung hindi pa nag-uumpisa yung hearing ng Committee on Justice, yung clarificatory, may tatakpe, clarificatory hearing ng Committee on Justice. Sabi nila, mukhang babaklas yung marami po sa NUP. Tapos, naging wala silang particular na stand. Eh, nung bandang dulo, ayan, ang taas, mga kachokaran. Nung 19 Congress, bagamat ibinaba po sa 250 ng official count dahil sa 25 kongresista hindi nakapanumpa sa Secretary General ng Kamara. Kahapon naman, yung unang itinala, 255. Tapos in-update, naging 257. Nung nakaraang pag-impeach kay BP, 240 ang boto. Kaya lang, hindi pala nakapanumpa sa Secretary General ng Kamara, kaya nabawas. O, naging 215 lang. Eh ngayon, yung 255, tumaas pa, nadagdagan pa ng dalawa. Sa plenary session, mga kachokara, nagbigay ng opening statement ang chairman ng Committee on Justice, si Attorney Gerbil Luistro ng Batangas, kung saan inilahad niya ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Halimbawa, sinabi niya rito, open quote, kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives, end quote. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan, hindi tayo maaaring matakot, hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan, sabi pa po niya. Sa panimula pa lamang, agad na kinwestiyon ni Nasagi Party List Congressman Paulo Henry Marculeta, BH Party List Congressman Robert Nazal, Davao Representative Isidro Ungab, at Batangas Congressman Leandro De Biste ang impeachment proceedings, pero nanindigan si Luistro at magaling sumagot talaga Ale. Akita niyo Ale, talagang walang kagatol-gatol kapag siya po ay sumasagot, parang laging nakataas ang noo na pinaintulutan ng Justice Committee. Una kasing kinwestiyon, mga kachoka na ni Marculeta, saan kayo kumuha ng karapatan para magsesyon o para magsagawa ng pagdinig ang House Committee on Justice, samantalang apat na beses daw binanggit siya sa ligang batas yung session days, eh walang sesyon. Yon, ang bali tumulong pa, mas malinaw na naging sagot kasi ang tinutukoy po ni Luistro Kachokaran eh yung House Resolution. Eh parang hindi doon nasisiyan si Marculeta. Si Majority Leader, sinabi niya, eh hindi naman tayo nagano, hindi naman tayo nag-break. So nakasisyon tayo, di ba? Oh, nakasisyon nga pala sila noon. Nagpahinga lang. Okay, si Romel, nakatanggap ka ng luggage, kaswerte mo naman. Anong luggage ba yun? Pagsaanan kong ano laman yung luggage mo, yung maleta mo na yan, ha? So, binaliwala po ng mga bumoto para sa impeachment ang banta ng PDP laban, ang political party ni Vice Presidente. Gayun din ang pahayag ng ilang religious groups na hindi nila susuportahan ang mga mambabatas na tatakbo ng re-election sa 2028. Yun nga po, yung botohan kasi, ang lumabas, 257 ang pabor na i-transmit ang articles of impeachment. Siyempre, katulad ng dati, pinagmukhang eng-eng pa rin si Marculeta. Kaya lang, bawal pumalakpak eh. Bawal sumigaw, bawal magpakita ng placard, etc. Bawal magpakita ng emosyon kung sa madaling salita. Yun eh, rules na sinabi ng acting speaker. So 257 ang pumabor, 25 ang kontra, at siyam ang abstain. Doon sa mga kontra, kasama si Congressman Jay Vergara ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija, Kachokaran. So, hindi natakot yung mga mambabatas na hindi nila susuportan sa re-election. So, sila susuportan sa re-election ng PDP laban. Laman ng articles of impeachment ang apat na kaso laban sa Vice Presidente tulad ng paglustay umano ng pera, yung confidential funds, di umano'y unexplained wealth o yung hindi maipaliwanag na kayamanan, ang di umano'y panunuhol dahil nagpamigay ng pera sa mga taga-DepEd yata daw noon, at ang grave threats dahil sa di umano ay pagbabanta sa buhay ni na President Ferdinand Marcos Jr. tapos ni First Lady Lisa Araneta Marcos at saka ni dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nito, lumutang ang aligasyon ng umano'y gumagamit ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ng malaking insentibo upang makuhang suporta ng mga mambabatas para sa impeachment ni Duterte. O, katulad ng inilulutang ni Congressman Leviste, di ba? Ah, yung kanyang inilulutang, magkano? 2 million pesos daw, mga ganon. Yun daw ka ang sinabi ni Senator Amy Marcos eh. Oh, di ba? Oh, so yun nga po. May karugtong na development 'yan, yung sinasabi ko sa inyo. RIP. Romel Flaviano Bermudo. Sabi niya RIP closed. RIP. RIP daw. Close. O sige, close. Yun nga po. Habang nangyayari yun dun sa House of Representatives, ang kanilang sinasabi, di ba? Ang napagkasunduan, iakyat sa Senado ngayon. Eto naman, yung kanilang pag-aakyatan, mga kachokaran. Kung si Senador Tito Soto ay nagsabi na dapat forthwith pag inakyat sa kanila ng 12 ngayong araw na to, at 13, so bukas yun, a-action sila kaagad. Ang tanong, ganun pa rin kaya ang mangyayari ngayon? Samantalang, hindi na siya Senate President. Ang Senate President na mula po kahapon ang hapon pa lang, ano? Ay si Senator Alan Peter Cayetano. Yes, kachokaran. Matapos ang ilang mga pagtatangka, nagtagumpay rin ang grupo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para mapatalsik si Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President. So, sila na ngayon ang majority. Sa pagbubukas pa lang, mga kachokara ng sesyon, agad na isinulong ng grupo ni Cayetano yung coup d'etat sa Senado sa tulong po ng paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa na halos kalahating taong nagtago. Tapos kahapon, atapang-atao at abilis at takbo, di ba? Pang-marathon. Hindi lang marathon. Talagang pang-Olympics yan. Ang bilis, pero nasaktan yung mama. Nasaktan doon sa kanyang daliri. Nakita naman sa video yung parang na hindi dapang-dapa na na-flat pero natukod talaga yung kanyang kamay at siguro nasaktan yung kanyang mga daliri. Dalawa. Ang sabi ni Senador Dante Marcoleta, dalawang daliri yung nasugatan, nabali ang pagkakakwento pa, no? So, ilan yung mga senador natin? Naging 24 uli, no? Sa isinagawang botohan, pero kahit wala si Bato, mananalo pa rin eh. Kasi 13, tapos nag-abstain yung dalawa eh, di ba? Abstain yung dalawa, siyam lang yung ano eh. Natira kila Senador Tito Soto eh. Si siyam lang yun eh. 24. Nag-abstain yung dalawa. So, ang naging boto, kay Tito Soto. Kasi si Tito Soto, under ng tradition nila, dapat bumoto sa kalaban. So, binoto niya si Cayetano. Si Cayetano, iboboto si Tito Soto. Ganun ang tradisyon ng mga senador eh. Parang eng-eng din eh, no? Pero yun ang tradisyon nila eh, no? Iboboto yung kalaban. Oh, matik yun. Eh, paano pag tatlo naglaban? Eh, ala namang nagtatatlo. Laging dalawa lang eh, no? Okay, yun lang ang hindi pa nasusubukan. Ala pang president siya ganun, yung tatlo naglaban-laban. Anyway, yun nga po, 23 ang naging kay Cayetano, Siam ang naging kay Soto. So ilan? Dalawa yung abstain. Sino-sino ngayon to? Yung bumoto na 13 kay Cayetano bilang bagong Senate President, Siam nga yung kay Soto. Eto, sino yung nag-abstain? Juan Miguel Zubiri at Senador J.B. Ejercito. This time around, di natin alam kung ano yung kanilang dahilan. Sila ba ang minority pagka ganun? Mas kakaunti sila, di sila yung super minority. Dati nang pinagtatalunan eh, ganun, hindi mo nangyayari, no? Ang bumoto kay Cayetano, dati, nung nakarang impeachment, magkahiwalay sila. Ngayon, ito, ang bumoto kay Cayetano, yung kanyang kapatid na si Pia Cayetano, si Loren Legarda, yung magkapatid na Mark at Camille Villar, si Christopher Bongo, Robin Padilla, Jingo Estrada, Amy Marcos, Joel Villanueva, Francis Escudero at siyempre si De La Rosa. Sina Mark at Camille Villar, Loren Legarda, ganyan si Pia Cayetano ay dati ng kakampi nung nakaraan ni Soto. Kaya na gano'n, na bago mga kachokoran. Teka, si Mark Villar at kinasuhan ito. Or hindi, alapang kaso, pero nadadrag yung pangalan. Diba? Dun sa flood control project sa investigasyon ni Senator Panfilo Lacson. Loren Legarda, umaarangkada yung anak niya sa House of Representatives. Pero siyempre, isipin natin, magkaiba naman sila. Umaarangkadang palaban, diba? Si Pia Cayetano, kakampi na ng kapatid. Kapatid eh. Alas ang kaso. Si Mark Villar lang. Tsaka si Camille Villar, yung pamilya nila kasalukuyang kinakasuhan po doon sa kanilang mga negosyo. Kabilang yung kanilang nanay at tatay, tsaka iba pang kapatid doon sa inside trading di umano ng Securities and Exchange Commission. Diba? Inireklamo. Well, yun po'y dagdag impormasyon lang naman. Hindi naman natin masabi directly kung may kinalaman yun dito sa kanilang naging posisyon sa eleksyon ng Senate President, yung kanilang biglang pagpunta sa kalaban. Diba? Yun po ay mga karagdagang impormasyon na pwede niyong ikabit or hindi pwedeng ikabit. Pwedeng walang kinalaman, pwedeng may kinalaman na hindi natin nakikita. Diba? Ha? Ang mga sumuporta naman kay Soto, Senator Panfilo Lacson, Francis Pangilinan, Bam Aquino, ang magkapatid na Erwin at Rafi Tulpo, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian, at si Pinuno, Lito Lapid. Si Lito Lapid. Ayan. Naniniwala naman si Soto na malaki ang posibilidad na may kinalaman ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa nangyaring kudeta sa Senado kung saan napalitan siya ni Cayetano. Mag-isip kayo. Pero ang sinasabi na Cayetano, walang kinalaman yun. Bata pa si Isabel, tinuturoan tayong read between the lines. Kung minsan, di ba, yun ang kaibahan natin, mga kachokaran, sa lahat ng animal. Inuulit-ulit natin yung tao, iba sa animal. We have the foresight. Dapat yung mangyayari pa lang, hindi naman natin eksaktong mahulaan, pero dapat nagkakaroon tayo ng assessment. Di ba? Okay, kaya nga merong kaso yung nakasagasa, eh sino ba gustong makasagasa? Maka-damage ng properties, di ba? Nagmamaneho lang yung tao at ang gusto lang niyang gawin ay makarating sa kanyang paroroonan. Yung mamang driver ang gusto lang niya may mauwi siyang pagkain sa kanyang pamilya, kaya siya nagmamaneho ng kahit bulok ng jeep. Pero nagkaroon ng aksidente, hindi naman niya sinadya yun, pero ang sabi ng batas, reckless imprudence. Parang nagkaroon ka ng kapabayaan doon. Kasi dapat naiisip mo, sa klase ng sasakyan ko na to, sa klase ng pagmamaneho ko na to, pwedeng makasakit, pwedeng pero nagawa mo pa rin. Diba? So, yun ang kaiba natin. May foresight. At minsan nakikita natin yung mga hindi talaga nakikita ng mata. Hindi nararamdaman ng balat. Diba? Yun ang nasesense ng isip. So, sinasabi nila, walang kinalaman ito sa impeachment. Ano isasagot mo? Tell that to the Marines. Ah, huwag nyo naman ganun ni Marines. Oh, yung Marines ngayon may cellphone na. May cellphone, kaya updated na yun. Nauso kasi kasabihan na yun dahil nung araw, malayo sila sa kabihasnan. Nasa gitna sila ng karagatan. Hindi nila alam, ina-assume na hindi nila alam yung nangyayari. Ngayon, hindi na po pwede yung tell it to the Marines. Tell that to the Marines. Hindi na po pwede yun. Pero may posibilidad, sabi ni Tito Soto, na may kinalaman yun. May kinalaman o wala, that's ano, ganun talaga eh. Yan ang mga development, mga kachokara, mga pangyayaring talagang nakayayanig sa ating buhay at kabuhayan. Yes, sa ating buhay at kabuhayan. Because whether we like it or not, nakakaapekto po yan sa halaga ng piso kontra sa dolyar. Nakakaapekto po yung mga ganyang pangyayari. Lalo na yung marinig na yung Senado. Senado naka-lockdown dahil dun sa tensyon sa pagitan po naman ng mga NBI at ng Sergeant at Arms dun sa attempt na i-serve kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kachokaran, yung arrest warrant galing sa International Criminal Court. Isipin mo kung ikaw ang negosyante at nagsusubo ka pang mag-invest. Sabi mo, magdadagdag ako ng puhunan ko. Halimbawa, naka-establish ka na sa Pilipinas, no? Pero galing ka sa abroad o kahit na Pilipino pa. Tingin mo, hindi ka muna mag-iisip, teka, anong mangyayari? Bukas na lang ako, bukas na lang, sa isang buwan na lang, sa isang taon na lang, pagtahimik na lang sila. At saka ako mag-i-infuse ng karagdagang investment ko. So naka-delay. Doon sa pagbagal ng investment, ilang tao yung hindi napasok ng trabaho, ilang piso yung hindi gumiling sa ating ekonomiya, sa halip inimpok sa bankong ilang porsyento ang tubo, di ba? Ay, mga ganun eh, no? So, may epekto yan sa ayaw natin at sa gusto. At yun din sinasabi ni Congressman Jay Vergara, yun yung, ang binanggit nga yan, labasa daw niya, nung isang araw, ilang trilyong piso na ang utang natin. Hindi kasalanan ng presidente, sabi niya, kung hindi tungkol ito dun sa halaga ng piso kontra sa dolyar, yung peso-dollar exchange, ang sinasabi ni Congressman Jay Vergara na ikatlong disito ng Nueva Ecija, yung agriculture sector natin kailangan ng tulong at itong mga impeachment process na ito ay mag-aagaw ng atensyon, mag-aagaw ng oras. Yun ang in a sense, yun ang kanyang sinasabi. That's why bumoto po siya ng no doon sa impeachment. Doon sa articles of impeachment na iaangat doon sa Senado. Ay, kachongaran, tuloy-tuloy po tayo. At siyempre, mahalagang bahagi po kayo ng ating palatuntunan. Kaya kayo naman ay aming ini-invite na mag-like, follow and share. At siyempre, mag-subscribe na po para tuloy-tuloy naman ang ating balitaan. Tuloy-tuloy naman ang ating kwentuhan. Update! Nagkasundo po ang senador, ang mga senador at ang National Bureau of Investigation na sa ilalim ng protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa ay hindi aarestuhin. Bargain, no? Kita nyo, ang tao kailangan laging marunong mag-bargain eh. Ha? Kailangan laging marunong mag-bargain. Ano'y bargain nila? Hindi aarestuhin si Senator Bato, pero yung siyam, tama bibilang ko yan? Siyam na NBI agents na ikinontempt ng Senado, hindi pumayag ang NBI na ikulong dun sa Senado, sila po ay ipapasilalim sa protective custody ng NBI. So, dalawa yung naka-protective custody. Si Bato, nasa kustodiya ng Senado, doon hindi siya arestuhin. Yung mga NBI agents na humabol kay Bato, nasa kustodiya ngayon ng NBI. So, hindi sila naikulong. Hindi katulad nila Discaya, di ba, na nakakulong sa Senado na hanggang sa maipalipat sa ibang kulungan, di ba? Hindi katulad ng ibang mga nako-contempt. Sila po, yung NBI, binalik. Parang yung anak na nagkasala, ipakustodi sa nanay. Naghahalak-hakal lang sila siguro ngayon doon, di ba? Ay, nako. Yan po, mga kachokaran. Ano to? Sobra naman to kay Attorney Falsi. Sinasabi niya, Antonio Trillanes, posibleng palitan si John Vic Remulla bilang DILG chief. Masyado naman o. Pag nagkagano naman. Bakit? Kakandidato for babalik siya, di ba? Si John Vic Remulla, sinabi niya, kakandidato na lang ulit siya for governor. Hindi na siya magpipresidente. Okay. pero matagal pa yun, 2028 pa yun. Ano sinasabi ni Attorney Falsis naman na baka palitan ni si Remulla, ang papalite si Trillanes. Mas matapang kasi si Trillanes, ganun ba? Kung si Trillanes ang DILG secretary, baka nahuli na. Ngayon mo mamimiss si Tore. Nako. Ngayon mo mamimiss si General Tore kung bakit hindi siya naging PNP chief. Baka biglang hindi, NBI na may pinagtrabaho eh. Pero di ba sabi ni DILG secretary, 10,000 na yung pwersa na yan ay ginayak, mga kachokaran. 10,000 daw po yung ginayak na yan para mag-asikaso dito po sa pagpapatupad ng kung ano man yan kay Bato. Kasi tinago talaga. Ayaw nilang aminin na, di ba, for the longest time since nung November pa pala sabi ng ICC, naka-issue na talaga yung warrant of arrest na yan. So dalawa ang naririnig natin. Dalawa yung naririnig natin. Si Crispin Remulla, di ba, nung November, nagsabi siya, meron ng warrant of arrest. Si John Vic Remulla, ang sabi niya, wala pa akong nahahawakan. Wala pa akong nalalaman. Wala pa akong natatanggap. So, hindi naman magkalaban yung kanilang sinabi. Di ba? Ang sabi lang ni John Vic, wala pa ako eh. Baka nga wala pa siya. Pero dalawa yung naririnig natin na naging dahilan nga para... aminin natin at hindi, nagtago si Senator Bato de la Rosa para iwasan yung pag-implement ng arrest warrant na yun sakasakali. So ngayon palang kinukumpirma ng ICC nung pang-November, naka-issue na po yun. Pero yun ay secret warrant of arrest. Again, dun po sa mga late tuner, dalawang klase ng warrant of arrest sila. Merong public at merong secret. Sa atin kasi, pagka nagkaroon ng warrant of arrest, karaniwan, kahit yung nakadimanda, nakakakuha ng kopya kaagad eh, di ba? Kaya bago ma-arresto eh, nakapagbayad na ng piyansa eh. Pag dito sa atin sa local, there's no such thing as secret. may nakakapag-tip pa nga yata na Tagalog eh. Hoy, may lalabas. Lalabas pa lang ha. May lalabas na warrant of arrest para sa'yo. Magtago-tago ka na muna. Pag lumabas na yung warrant, bibigyan kita ng kopya para makapagpiyansa ka na bago ka mahuli. di ba? Ganun ako. Sa kanila pala, meron secret. Dahil dito, yung pag naglabas ang korte ng warrant of arrest, ino-order na nun lahat ng law enforcement agencies. inuutusan. Eh tapos 'di ba mayroon pa ring citizen's arrest na ginagawa? Kaya pero sinasabi naman ni Trillanes, nandun lang siya kasi challenge siya ni Senator Bato na samahan pa yung magsisipag you know, implement, magsisipag-serve sa kanya ng warrant.
1: 1-1-8-8 DZXO.

47 minuto makalipas ang ganap na alas 10 ng umaga. Sokat-sokaran, basta kaya pa naman to, di ba? Kaya pa naman. Sa kabila ng mga lingas-ngas na naririnig natin sa paligid-ligid, ay kaya pa natin yan, yung gulo na yan sa gobyerno, basta walang masyadong, walang bakbakan. Pero malungkot ha, yung may nasasaktan, katulad yung pisikala na nangyari po kahapon sa pagitan ng tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms at saka ng mga tauhan ng NBI. Malungkot po yun. No? At tayo eh, ang iniisip natin eh kung paano makasusurvive, ah. Di ba? Jill Cando de la Cruz, di ba? Yan ang sa atin. Lita Castillo, magandang umaga po. At saka kay HD Chico, yan, magandang umaga. Sa ngayon, meron tayong babantayan. Hindi na muna yung mga awayan na yan. Napag-usapan na natin kangina, no? Eto, mamaya magkaka-update na naman to. I'm sure, no? Ang tabihanan po ninyo, dito pa rin sa 1188. Dado JR. Magandang umaga, Dado JR. Eto, meron pong low pressure area. Naramdaman nyo na ba? Kangina nung, di ba nakita nyo, kami nung aking misis medyo dumalaw sa laboratory. Di ba maaga kailangan doon? Kasi hindi kumain eh. Empty kailangan. Empty stomach. 5:30, yeah, medyo madilim-dilim pa. Alam nyo, before 6, ang liwa-liwanag na tapos talagang ramdam mo na yung sikat ng araw. Pag baba ng sasakyan, ramdam mo na yung init talaga sa balat. Ganun eh, no, ang init. Belmore Padilla, Charlie Liok, ayan, magandang umaga. Pero alam nyo po, merong low pressure area na binabantayan, Mary Jane. Merong low pressure area, namataan na po sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Again, ha, sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, dalawang low pressure area na po itong binabantayan ng PAGASA. Katatapos lang ng bagyo. Yung bagyong Kaloy, sa atin po, dito sa Luzon, hindi masyadong naramdaman, pero sa ibang bahagi ng bansa, naramdaman yan. Hari ng New Zealand, si Eliza Trajano, good morning. JV Valdez, oh, good morning. Thank you very much, bro, for being so responsive. Binabati niya yung mga taga-barangay Sapang Buho, Palayan City. Good morning. Tsaka si Ponkis Lee, Hari ng New Zealand, yes. Yolanda Briones. Magandang umaga. Yung mga magpipiesta dito sa tabi natin, sa Villa Opelia, Cabanatuan City, kapitbahay natin, kapitbarangay. Binabati natin ang magandang umaga. Ninyo Asarcon, HD Chico, magandang umaga po. Ayon sa PAGASA, Kachokanan, pareho namang malabong maging tropical depression ang mga LPA na ito sa loob ng 24 oras, sa loob ng 24 hours. Huli pong namataan ang LPA na isa sa dating tinawag na Kaloy. Ito, si Kaloy, yung bagyo, sa layong 690 kilometers, silangan po ng Katarman, Northern Samar, at nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, binabantayan naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang LPA 05C sa layo na 1,690 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nagbabala rin po ang PAGASA na makararanas ang ilang bahagi ng bansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Siguro kung kayong makarinig dito, taga Luzon, sasabihin nyo, ay kailangan namin yan, yung mga kalat-kalat na pag-ulan na yan. Basta wala lang hangin, sabi nila. Yung pag-ulan, okay lang yan. Pero ang babala nga po ng PAGASA, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm,
Pag thunderstorms yan, bugso ang ulan, di ba? Although mahikli lang, saglit lang sa madaling salita, dulot po ng localized thunderstorms. Posible po na magkaroon ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng malalakas na thunderstorm. So, yun po. Kaingat pa rin po tayo, ha? Manny Manalastas, good morning. Si Jerome Valeroso de la Cruz, magandang umaga. Roberto Leal. Si John Patrick Alviar, good morning. Sinar Pineda. Jerome Valeroso, yes. Okay. Randy. DJ, ang ganda umaga. Yung kasama namin dito, Randy rin pangalan nun eh. Gwapo din, gwapo. Mga gwapo yung kasama natin dito. Gwapong gwapo talaga as in. Kasi lamang lang ako ng konti sa kanila. Okay. Gandang umaga po ah. At sana lagi kayong nariyan para naman sa ating balitaan, sa ating kwentuhan. At... okay, in-invite po namin kayo na i-like, follow, and share ang atin naman pong Facebook page, 1188DZXOAM. 1188DZXOAM. So, hawak niyo na po inyong mga cellphone. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, pero maki-like and follow na rin po ang Facebook page natin. Brian Fernandez, gandang umaga po. So, another update, no? Update po. Tungkol sa posibilidad na maaresto pa si Senator Bato de la Rosa, handa pong ipatupad ng Philippine National Police ang posibleng arrest warrant ng International Criminal Court labang kay Senator Bato de la Rosa. Ngunit sa pamamagitan lamang na umano ng Interpol, una, pangalawa, ng utos mula po sa lokal na hukuman. So kung sakali po na iutos ng lokal na hukuman ang pag-aresto, gagawin po nila yon. Inihayag ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo sa isang panayam nitong Martes, ngayon pong araw na to, kung saan matatandaan na ipinakita na ni Senador Antonio Trillanes IV nung Lunes kahapon yung warrant of arrest na kalaunay kinumpirma naman ng International Criminal Court. Kinumpirma na po ng ICC na si Senator Bato de la Rosa ay tinuturing nilang suspect kasama ng dating Pangulo Rodrigo Digong Duterte. Alcates, ganun ba yun? Escorp Bayakal, good morning. And Manny Manalastas, Ray de la Cruz, Jerome Valeroso, good morning. So, sabi po ng PNP, malinaw ang utos ng DILG sa PNP. Ipatupad lamang ang contingency plan kapag kumpirmado na ang ICC warrant. At ngayon, kumpirmado na po. Sinabi rin niya na idadaan ang proseso sa Interpol sa pamamagitan ng National Central Bureau Manila o ng yung sinasabi din ni Senator Marcoleta kahapon, Philippine Center on Transnational Crime, at kinakailangan ng court order bago ito may patupad. At kahapon, yun nga po, nagkaroon ng hindi magandang mga eksena na siguro naman, kaya pa natin. Kaya pa natin yan. Muhammad Alvarez, magandang umaga po. Politically motivated na Kuya Arman ng mga nagaganap sa ating bansa. So sad, sabi ni Muhammad Alvarez. Politically motivated daw lahat itong mga nangyayari na to. So sad, sabi niya. Alex Ballesteros, gandang umaga po. At Lucas Concepcion Jr., good morning. So ito naman ang isang awitin. Sa inyo po naman ay aking iiwanan ngayong umagang ito. At antabayanan po
Ang susunod na programa dito pa rin sa Doble Uno, Doble Ocho. Bakit? Talaga ba? Talaga ba? Naghahanap po ng medyo nakaka-inlove. Okay. Sige. Alik kayo ba? Ano bang gusto nyo? Ito na lang para puno tayo ng pag-ibig. On the Wings of Love. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang ito na kasama natin sa technical side. Ang ating engineer boy, Pretty Boy Piñera. Ako po si Arman Galang. Just smile for me. Yolanda Briones, gandang umaga po. You are the sunshine that lights my heart. Hanggang sa bukas, ingat po tayo lagi.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Grit, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects?
2: Iba ang Bay Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yunilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.
5: Meron tayo 24 minutes after 1 p.m.

0: Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO
2: 1188

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran Forte!
1: Unilabian. Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.
3: Pero tayo 24 minutes after 3 p.m.

0: Road safety tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo na higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective colors sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala mula sa Big Sound FM at 1188 DCXO AM.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

Sabihin liman, sandali.

Pero narito na po ating final song bago po ating Samot Sari Balita at Information Program sa ilasang lita ang ating mga pauneng balita. Samot Sari, susunod na!

0: Purihi ng Panginoon. Praise the Lord.
1: Doble uno. Doble ocho. Balita. Balita. Ngayon.
0: Magandang hapon. Sama sa inyo ating palatuntunan. Samot sari sa DZXO. Sa unang bahagi ng ating palatuntunan, narito ang unang labas ng ating mga paunahing balita. Sa hapong ito ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo, Summer 2026, sa hanay ng ating mga balita.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Agad a-aksyon ang mataas sa kapulungan ng Senado sa Articles of Impeachment. At susundin umano ang na naturang institusyon ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas ayon sa bagong Senate President Alan Peter Cayetano. At walang pagkaantala, sabi ni Cayetano sa isang panayam, at gagawin ang nararapat gawin. Husgahan nyo kami sa aming magiging aksyon, pahayag pa nito. Nang tanungin kung agad pang magkoconvene ang Senado kapag natanggap na nito ang Articles of Impeachment, mabilis at derechang sagot ni Cayetano, forthwith. Sabi pa ni Cayetano, tuloy-tuloy umano ang konsultasyon ng liderato ng Senado sa mga kasapi nito at maging sa mga dating opisyal. At dagdag pa niya ay layunin nila na matiyak na maninaw at maayos sumano ang susunod na hakbang sa proseso ng impeachment. Siya ay makipagkonsultasyon din kay dating Senate President Tito Soto at ang guidance ay para sundin ang proseso at i-refer ang bagay na ito na naangkop sa magitan naman ng Committee on Rules. At binigyan din pa ni Cayetano na ang impeachment ay isang mekanismo umano ng pananagutan na kailangan umano ang pagtuunan ng seryosong atensyon, ngunit hindi rin dapat mapabayaan ang iba pang mga usaping pambansa, lalo na ang mga problema sa ekonomiya. Ito ay isang mahalagang accountability process at bibigyan namin ng buong atensyon na nararapat, pahayag pa ng Senate President. Sa iba pang mga pangunahing balita, sa hapong ito,

Ang Philippine Air Force ngayong araw ay tinanggi ang umanong claim na ilang may civilian aircraft umano na naka-standby sa Villamor Air Base, Pasay City, para sa posible umanong pagbibiyahe kay Senador Ronald Bato de la Rosa papuntang The Hague, Netherlands. Philippine Air Force ay itinanggi at pinahayag na wala silang opisyal na direktiba. Actually, ay ang naturang mga spekulasyon ay hindi nila binibigyan ng kaukulang pansin at sila ay naka white alert status at dinagdag pa ng tagapagsalita ng

0: Philippine Air Force na wala umanong ganyang mga usapin o may tuturing na unusual na pagkilos sa kanilang hanay. Samantala, Senador Panfilo Lacson at Teresa Ontiveros ay nagpakiraman ng pagkabahala sa kaguluhan kasunod ka ng pagpabalit ng pamunuan sa Senado at tensyon dulot nga ng nangyaring pagkakalong ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate Complex. Lacson ay nilarawan muno ang transisyon ng pagbabago ng liderato kahapon na kung saan naupo si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President ay umunoy tila kawalan umuno ng kortesiya at may tuturing na decorum sa tradisyonal na pinairal sa pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Anyway, natingnan mo ay regardless anong kulay politika kinaanihan mo, what happened on Monday ay talagang hindi maganda. Ito ay isang may tuturing na unpleasant sight. Sinabi nito na ang transition traditionally ay kinasasangkutan ng mga senador na formal na sinasabihan ng sitting Senate President bago ang umunoy ang kaukulang sesyon para tsakin ang maayos na turnover. Sinabi nito na ang outgoing at incoming Senate President ay nagbobotohan pa na sila-sila. Si Lacson gayon ay nagsabi na ang naunawaan niya kung bakit ang bagong majority ay hindi agad-agad inaprobahan ang pagkiling o pagpapanatili kay Senate President o dating Senate President Vicente Soto III, dahilan sa umunoy concern may kaugnayan pa rin sa pagbabalik ni De La Rosa na naharap umuno sa isang kaso at ito ay sa International Criminal Court at inaalala umuno ang biglang ilalabas na arrest warrant kontra sa kanya na kung saan ay unang ibinahagi ang naturang impormasyon ng dating Justice Secretary ngayon ay Ombudsman na si John Vic Remulla. Sa panig naman ni De La Rosa, siya ay nagpapasalamat kay Remulla na agad-agad ay naipabatid umuno ang naturang arrest warrant noong pang Nobyembre nagdaan taon at kung saan nagbigay daw sa kanya ng pagkakataon na magbakasyon at makapag-Bible study nang nakalipas na 6 na buwan. Nananatili naman tikom ang bibig ni Senadora Loren Legarda ngayong araw na Martes sa mga tanong hinggil umano sa mga tanong na sa pagbabago ng pamunuan sa Senado na nagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa isang panayam ay tinanong ito si Legarda kung bakit niya sinuportahan si Cayetano sa botohan at tugon lamang niya lots of work to do. At umiwas din si Legarda na sagutin umano ang iba pang mga tanong tungkol man sa biglang pagbabago ng liderato sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Noong Lunes ay nakakuha si Cayetano 13 boto. Upang palitan si Soto bilang Senate President at kabilang sa mga boboto sa kanya ay si Legarda na kalauna ay muling naluklok bilang Senate President pro tempore kapalit naman ni Panfilo Lacson. Ang pagbabago sa deliderato ng Senado ay naganap ilang oras bago aprobahan naman ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung saan 257 mambabatas ang sumuporta sa Articles of Impeachment. Lagay ng panahon, narito na report ng DOST Pag-asa.
1: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin natin minomonitor ang hindi lang isa, kundi dalawang low pressure areas sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una na dyan, yung low pressure area na dating si Bagyong Caloy, nasa loob pa rin po ng PAR at huling namataan kaninang alas 3 ng hapon, 490 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang yung ikalawa namang LPA, nasa labas pa rin ng PAR at huling namataan higit 1,300 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Itong parehong low pressure area, wala naman po nakikitang epekto sa alinmang panig ng ating bansa at hindi rin po nakikita na magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ang nagdadala po ng mga pag-ulan, more on mga localized rain showers or thunderstorms lamang. Sa kasalukuyan po, possible yung mga thunderstorms dito sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region and Northern Mindanao, at maging dito naman sa Maynorte, sa bahagi naman ng Cordillera Region, Nueva Vizcaya, Zambales, and Tarlac. Usually po mga minutes lang yan or maximum of 1 hour ang itinatagal. By tomorrow, araw po ng Miyerkules, that's May 13, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng fair weather conditions. So halos katulad pa rin na weather conditions as today. Asahan pa rin ang maaliwalas na kalangitan sa maraming lugar sa Luzon, umaga hanggang hapon, at pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga lugar pa rin na magiging makulimlim at sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa may areas katulad ng Isabela, Aurora, Quezon and Camarines provinces, wala po itong kinalaman sa low pressure area. Pagsapit sa temperatura or air temperature, mananatiling mataas pa rin po no, for Metro Manila hanggang 35 degrees Celsius. Ngayong araw na itala po ang pinakamataas so far na air temperature for this year na 36.7 degrees Celsius sa May Science Garden, Quezon City. Habang dito naman sa May Tuguegarao, umabot or aabot bukas sa 38 degrees Celsius ang air temperature or yung temperatura ng hangin. Presko naman sa May Baguio City bukas mula 18 to 26 degrees Celsius. But please take note, yung heat index o yung mararamdaman ng ating katawan, posibleng mas mataas by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa ating mga kababayan po dito sa May Palawan at malaking bahagi ng Visayas, halos katulad pa rin po na weather conditions as today ang mararamdaman po bukas. Bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan lalo na sa dakong hapon. At sasamahan pa rin yan ng mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan or mga pagkilat pagkulog na usually minutes nga lang po ang tinatagal, lalo na po dito sa may Southern Negros, gayon din sa may Southern Cebu, Siquijor at Eastern Visayas. Malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot ang air temperature sa 32 degrees Celsius, mas mainit sa Puerto Princesa hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang, may chance na ng mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang bahagi pa ng Soksarjen. Ito yung mga localized or mga panandalian lamang na buhos ng mga pag-ulan. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy skies, umaga hanggang tanghali at sa dakong hapon, madalas na rin ang makulimlim na panahon at may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa may Zamboanga mananatiling mainit mula 25 to 33 degrees habang hanggang 34 degrees naman doon sa may Davao City by tomorrow. Para naman sa lagay ng ating karagatan, for this week, wala po tayong nakikitang sea travel suspensions or pagtataas ng gale warning. In general, banayad ang katamtaman at so nasa kalahati hanggang 1 meter ang taas sa mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa at posible pa rin umabot sa 1.5 to 1.8 meters or halos 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon dito po sa bahagi ng Eastern Visayas at ilang baybayin pa ng Mindanao. Para naman sa lagay ng ating panahon, ngayong kalagitnaan po ng Mayo, aasahan natin yung unti-unting pagdalas ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. No? Kabilang na dito sa Luzon, aasahan po natin, mananatili pa rin maaraw mula umaga hanggang hapon at mainit at malinsangan pagsapit po ng tanghali. At sa dakong hapon nga, mas lumadalas yung mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan or pagkilat pagkulog, lalo na towards the 3rd and 4th week of May. For Metro Manila, magiging mainit pa rin no, hanggang 35 degrees Celsius. Dito sa Baguio, presko pa rin from 18 to 25 degrees. At sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Patuloy na paalala ng pag-asa, magbaon po ng payong or sombrero kung lalabas ang bahay from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ganun pa rin yung nakikita nating weather conditions. Halos magkakatulad na bahagyang maulap ang kalangitan, ang iiral for most of the following days. At aasahan pa rin po yung paminsan-minsan makulimlim na panahon at mga saglit na ulan na walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo. Temperatura natin for most of Visayas, posibleng umakyat sa 32 to 33 degrees. But the heat index, maaaring mas mataas pa po, no? By 3 to 4 degrees, lalo po sa areas ng Iloilo, Capiz, Northern Samar at Eastern Samar. At sa ating mga kababayan naman po dito sa Mindanao, mananatili pong bahagya din hanggang kumisan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali. Pero unlike dito sa may Luzon and Visayas, mas magiging madalas po ang mga pag-ulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Isa rin sa mga possible signs din po yan na papalapit na po ang panahon ng tag-ulan sa buwan sa katapusan ng Mayo o sa simula po ng Hunyo. Temperatura pa rin natin ito sa tanghali dito sa may Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Zamboanga hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 6:60 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:29 ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
0: Maraming salamat, sir, sa ulat sa lagay ng panahon. At sumayin niyo ang ating pangunahing balita pang alas 5 sa Samot Sari Program. Ang inyo pong naging tagapagbalita, John Jirigis.
2: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO!
3: Double one, double eight!
4: Double one, double eight!
0: Oras natin sa doble uno, doble ocho, alas 5:22 na.

0: Kastoy ti uwanin at tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
1: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
2: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Kahit itanong mo sa doktor.
4: Alagang Unilab yan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: To our more symptoms, baka flu na yan, ni BioFlu na.
5: Kom, masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa, Biogesic. Ingat. 524. Good afternoon. Anong lagay? Kumusta na po ang inyong naging araw ng Tuesday? Magkano ba ipinawa ng presyo ng gasolina at ng krudo at ng kerosene today? Meron ba? Meron. Magkano? Hindi parehas. Magkakaiba. Depende sa iba't ibang lugar. At habang yung iba natin mga kamanggagawa ay pauwi na, yung iba naman ay hanggang mamayang 6 pa. Lalo na yung nagpapatupad pa rin ng 4-day work week. Diba? Medyo atrasado ang kanilang pag-uwi. At kumusta na yung galing naman sa mga swimming. Talagang hindi may iwas. Nasa panahon pa rin ng summer. Pipilitin bago magbalik eskwela. Ha? Makapag langoy-langoy sa dagat. Sa ilog, sa sapa, o sa kayo nakakatipid. At basta mag-enjoy. Yun ang mahalaga. 525!
7: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga. Lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
4: 527, awitin na.

0: 5:31. Yan song mula kay Tony Gonzaga, Kasalanan Ko Ba? Awitin natin sa inyo na Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis bayan sa apat. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga pangunahing balita. Pinahayag ngayon ni Attorney Michael Poa. Ito po yung tagapagsalita ni ng defense team ni Vice President Sara Duterte na wala na silang napag-uusapan tungkol naman sa paghahain ng motion to dismiss kaugnay ng kinakarapuno impeachment complaint ng pangalawang pangulo. Sa isang palatuntunan ay natanong ito si Poa kung susunod ba sila dito sa naging diskarte noon sa corona impeachment trial na isa sa naging preliminary issue na kinailangan resolbahin ng Senado. Wala pa kami umanong napag-usapan na motion to dismiss. I cannot disclose siyempre kung ano ang gagawin namin, but we still definitely file a responsive pleading. Whatever that may be, siguro we'll find out na lang when we go to the when we got to that point. Nauna lang iniyak ng defense team na fully prepared sila dito sa impeachment trial sa Senado. At matatandaan itong mister Attorney Hans Carpio, yung mister ng Vice Presidente, nagkain na rin doon sa korte, di ba? Nagtangka na pa-dismiss yung impeachment pero nagpalabas ng ruling ang Regional Trial Court na ang kanilang punto naman ay hindi pwede makialam ang hukuman sa powers that be ng Kongreso. Ang Kongreso lang may karapatan umano na duminig sa impeachment at yun ang naging desisyon. Samantala, mula naman sa Malacanang, dapat daw ang mga senador ay maalam hinggil sa limitasyon naman ng batas. Ano ang na isa mga ipunto ni Attorney Claire Castro. So, nagpaalala po ang Malacanang sa mga senador na dapat ay hindi sila lumampas sa limitasyon ng batas, partikular na sa ginagawa mo ng pagkakanlong kay Senador Arnold Bato de la Rosa sa Senado upang hindi umano maaresto kaugnay ng pagiging co-accused nito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa war on drugs na kasong against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Office Attorney Claire Castro ay ayaw niyang pangunahan yung mga senador dahil ang mga mambabatas na mga ito ay nakakasigurong alam yung batas. Alamaan niya naman, Senador, ang kanilang mga limitasyon at lawak ng kanilang kapangyarihan. Kaya umaasa ang palasyo na hindi gagawa ang mga ito ng lisya sa kanilang sinumpaang tungkulin. Alam nila kung ano ang limitasyon nila at ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila. But they should not go beyond the law, ay kay Castro. Sa personal na pananaw ni Castro bilang abogada, sinabi nitong ang ginagamit o ng batas sa mga kasong katulad ng kinakarap ni Senador Bato ay Republic Act 9851 at dalawang option lamang ang maaari o manong pagpilian, isuko, nasasakdal o extradition. Sinabi ni Castro na hindi maaaring habang panahon na magtatago si Bato sa proteksyon umano ng Senado dahil kapag ang isang nagawang krimen ay may kaparusahang lampas sa mahigit 6 na taon, ay hindi nauubra yung pribilehyong tinatamasa niya ngayon sa Senado ayon pa kay Castro. Although ngayon yata ang hinihintay ayon sa ilang mga panayam po kanina ay hintayin nila yung magiging aksyon ng Supreme Court para dumulog sila doon sa Supreme Court, yung Campo de la Rosa, at ninanais sila na magpalabas kagad ng kapasyahan ng Supreme Court na may kaugnay nga dito sa kahilingan na dapat ay ang magpalabas ng arrest warrant ay hindi isang foreign court kundi ay isang local court sa bansa. Yan ang kanilang hinihiling. At yun daw ang kanyang susundin if ever kung korte sa Pilipinas ang magpapalabas o mag-i-issue ng arrest warrant at never na yung foreign court. Kaya ta mismo ay may mensahe pa siya sa Pangulong Bongbong Marcos, si Bato, na baka mangyari rin sa inyo yung ganyan. Yung parang ginawa raw kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na foreign court yung kumuha o kumidnap. Parang ganyan eh. Sabi naman ni Castro, teka. Hindi mangyayari yun sapagkat ni minsan na hindi nasangkot teka sa EJK, yung kasalukuyang Pangulo. Wala ikang kinasasangkot ang kanyang klase ng mga usapin.
3: DZXO!
4: Doble uno!
3: Doble ocho!
0: Meron pa tayo 22 sandali bago mag-alas 6. Mamaya po, balita pang alas 6. Ang dami! Ano to? Ang dami naman ito. Ang daming... Mahigit 63,000 pasado sa licensure exam for professional teachers. Wow! Congrats!

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: 80 years na alaga, Alagang Unilab yan!
3: DZXO!
4: Doble uno!
3: Doble ocho!
2: 12 more minutes bago magbalita pang 6 o'clock. Narito ang itinatid ng Rexidol Forte. Wala kay Alice Cooper.

0: I Never Cry, Alice Cooper. Yan ang awitin natin sa inyo ng Rex Idol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rex Idol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rex Idol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Anagan yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rex Idol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat.
4: Oh, masakit ang ulo ko.
5: Redneck pa. Iba ang Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pero tayo anim na sandali, mali pa sa ikanim ng gabi. Muling magandang gabi. Mula sa silid pambalita ng Pinang DZXO, narito na balita pang 6 o'clock.
1: Doble uno.
2: Doble ocho.
1: Balita.
2: Balita.
1: Ngayon.
0: Sa ating ilang mga pangunin balita, pang alas 6 sa gabing ito ng Martes a 12 sa buwan ng Mayo, Summer 2026, sa ating mga balita. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC ngayong araw na Martes na mahigit 63,000 ang bagong elementary at secondary level teachers ang pumasa sa licensure examination for professional teachers na isinagawa noong nakaraang buwan ng Marso. Ayon pa rin sa PRC, 18,376 na elementary teachers mula sa 32,796 na examinees ang nakapasa o katumbas na 56.03%. Samantalang 45,001 na secondary level teachers mula sa may 61,561 examinees ang pumasa o katumbas na 73.10%. Sa mga pumasa sa elementary level, 15,670 ang first-timers habang 2,706 naman ang repeaters. Para naman sa secondary level, 39,446 sa mga nakapasa ay first-timers, 5,555 ang repeaters. Matatanda ang isinagawa. Itong licensure exam noong nakaraang Marso 15, 2026 sa 41 testing centers sa buong bansa. Nakatakda namang ilabas ng PRC sa ibang araw ang petsa at venue para sa oath-taking ceremony ng mga bagong lisensyadong mga guro sa ating bansa. Congratulations sa lahat ng mga pumasa. Sa iba pang mga pangunahing balita, itinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na ni-wrestling nila si Senador Bato de la Rosa. Itinanggi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang pahayagumunod ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ni-wrestling siya ng mga operatiba ng ahensya sa kitaumunod ng pagtatangka na ipatupad ang ICC arrest warrant kahapon araw na Lunes sa Senado. Ayon kay Matibag, hindi totoo ang pahayag ng senador na siya ay hinawakan o itinumba ng mga ahente. At pinahayag pa ni Matibag o ni ng NBI head na hindi totoo ang pahayag ng senador. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinackle siya ng wrestling. Walang ganun. Kaya siya nasugatan, not because inflicted umano ng mga agent, but nadapa siya. Kitang-kita nadapa doon sa staircase na tukod niya yung kanyang kamay, sabi ni Matibag. Iginiti na NBI chief na hindi nila hahabulin ang senador kung hindi ito umano nagtangkang umiwas sa pag-aresto. Ayon pa sa kanya, karamihan sa mga taong nakakita sa CCTV footage ay staff ni De La Rosa. At gitpa ni Matibag, hindi niya inaasahan ang ganito reaksyon mula sa isang dating opisyal ng law enforcement. Matatandaan naging emosyonal at puno-umuno ng tensyon ang pagbabalik ni De La Rosa sa gusali.

0: Senado kahapon. At ito'y matapos di umano siyang harangin at i-wrestling ng mga operatiba ng NBI. Samantala, sa iba pang mga pauneng balita, itinanggi naman ng Philippine Air Force na sila ay may naka-standby na aircraft para kay De La Rosa. Itinanggi ng Philippine Air Force ngayong araw ang kumakalat umanong aligasyon sa social media na may umanoy may mga naka-standby na aircraft na umanoy ang hangarin ay dalhin siya sa The Hague. At ito muna yung naka-standby sa Villamor Air Base para dalhin si De La Rosa sa The Hague, Netherlands. Kasunod naman ng arrest warrant mula sa ICC. Sa isang press briefing ay sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na wala umanong opisyal na direktiba, koordinasyon o kaya ay request na natanggap ang kanilang hanay para sa naturang operasyon. Samantala, nilinaw naman ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sersex Trinidad na hindi bago ang kumakalat umano na larawan na isang Gulfstream aircraft na sinasabing naka-standby para kay De La Rosa. Matatandaan na kinumpirma ng ICC nito Lunes ang paglalabas sa arrest warrant laban kay De La Rosa na isa umano sa mga tinukoy na co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay umano sa war on drugs. Si Duterte kasalukuyan nasa kustodya ng ICC sa The Hague matapos na dalhin sa Villamor Air Base noong Marso 11, 2025. At ilipad patungo Netherlands sa ngayon na natili naman sa protective custody ng Senado si De La Rosa habang iginit ng kanyang kampo na gagawin nila lahat upang pigilan umano ang kanyang pag-aresto. Sa lagay ng panahon, narito muli report naman ng DOST Pag-asa.
1: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin natin minomonitor ang hindi lang isa kundi dalawang low pressure areas sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una na dyan, yung low pressure area na dating si Bagyong Caloy, nasa loob pa rin po ng PAR at huling namataan kaninang alas 3 ng hapon, 490 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang yung ikalawa namang LPA, nasa labas pa rin ng PAR, at huling namataan, higit 1,300 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong parehong low pressure area, wala naman po nakikitang epekto sa alinmang panig ng ating bansa at hindi rin po nakikita na magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ang nagdadala po ng mga pag-ulan, more on mga localized rain showers or thunderstorms lamang. Sa kasalukuyan po, possible yung mga thunderstorms dito sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region and Northern Mindanao, at maging dito naman sa may norte, sa bahagi naman ng Cordillera Region, Nueva Vizcaya, Zambales, and Tarlac. Usually po mga minutes lang yan or maximum of 1 hour ang itinatagal. By tomorrow, araw po ng Miyerkules, that's May 13, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng fair weather conditions. So halos katulad pa rin ng weather conditions as today. Asahan pa rin ang maaliwalas na kalangitan sa maraming lugar sa Luzon, umaga hanggang hapon at pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga lugar pa rin na magiging makulimlim at sasamahan lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Lalo na po sa may areas katulad ng Isabela, Aurora, Quezon and Camarines provinces, wala po itong kinalaman sa low pressure area. Pagsapit sa temperatura or air temperature, mananatiling mataas pa rin po no, for Metro Manila hanggang 35 degrees Celsius. Ngayong araw na itala po ang pinakamataas so far na air temperature for this year na 36.7 degrees Celsius sa may Science Garden, Quezon City. Habang dito naman sa may Tuguegarao, umabot or aabot bukas sa 38 degrees Celsius ang air temperature or yung temperatura ng hangin. Presko naman sa may Baguio City bukas mula 18 to 26 degrees Celsius. But please take note, yung heat index o yung mararamdaman ng ating katawan, posibleng mas mataas by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan at malaking bahagi ng Visayas, halos katulad pa rin po na weather conditions as today ang mararamdaman po bukas. Bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan lalo na sa dakong hapon at sasamahan pa rin yan ng mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan or mga pagkilat pagkulog na usually minutes nga lang po ang tinatagal, lalo na po dito sa may Southern Negros, gayon din sa may Southern Cebu, Siquijor at Eastern Visayas. Malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot ang air temperature sa 32 degrees Celsius. Mas mainit sa Puerto Princesa hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang, may chance na ng mga pag-ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang bahagi pa ng Soksarjen. Ito yung mga localized or mga panandalian lamang na buhos ng mga pag-ulan. Habang natitira ang bahagi ng Mindanao, partly cloudy skies, umaga hanggang tanghali. At sa dakong hapon, madalas na rin ang makulim na panahon at may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa may Zamboanga mananatiling mainit mula 25 to 33 degrees habang hanggang 34 degrees naman doon sa may Davao City by tomorrow. Para naman sa lagay ng ating karagatan, for this week, wala po tayong nakikitang sea travel suspensions or pagtataas ng gale warning. In general, banayad ang katamtama na so nasa kalahati hanggang 1 meter ang taas sa mga pag-alon sa malaking baybayin po ng ating bansa at posible pa rin umabot sa 1.5 to 1.8 meters or halos 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon dito po sa bahagi ng Eastern Visayas at ilang baybayin pa ng Mindanao. Para naman sa lagay ng ating panahon, ngayong kalagitnaan po ng Mayo, aasahan natin yung unti-unting pagdalas ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. No? Kabilang na dito sa Luzon, aasahan po natin mananatili pa rin maaraw mula umaga hanggang hapon at mainit at malinsangan pagsapit po ng tanghali. At sa dakong hapon nga, mas lumadalas yung mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan or pagkilat pagkulog, lalo na towards the 3rd and 4th week of May. For Metro Manila, magiging mainit pa rin no, hanggang 35 degrees Celsius. Dito sa Baguio, presko pa rin from 18 to 25 degrees. At sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Patuloy na paalala ng pag-asa, magbaon po ng payong or sombrero kung lalabas ang bahay from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ganun pa rin yung nakikita nating weather conditions. Halos magkakatulad na bahagyang maulap ang kalangitan, ang iiral for most of the following days at aasahan pa rin po yung paminsan-minsan makulimlim na panahon at mga saglit na ulan na walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo. Temperatura natin for most of Visayas, posibleng umakyat sa 32 to 33 degrees, but the heat index maaaring mas mataas pa po no, by 3 to 4 degrees, lalo po sa areas ng Iloilo, Capiz, Northern Samar, at Eastern Samar. At sa ating mga kababayan naman po dito sa Mindanao, mananatili pong bahagya din hanggang kuminsan maulap ang kalangitan, umaga hanggang tanghali. Pero unlike dito sa may Luzon and Visayas, mas magiging madalas po ang mga pag-ulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Isa rin sa mga possible signs din po yan na papalapit na po ang panahon ng tag-ulan sa buwan sa katapusan ng Mayo o sa simula po ng Hunyo. Temperatura pa rin natin to sa tanghali dito sa may Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius habang sa may Zamboanga hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 6:16 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:29 ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
0: Maraming salamat, sir. Sa kala po natin naging tagapag-ulat po lang sa DOST Pag-asa. Sumayin niyo ating balita pang alas 6. Ang inyo po naging tagapag-balita, George de Guzman.
2: Doble 1, doble 8, palito, palito, mayor. DZXO, double 1, double 8.

0: Oras natin sa doble 1, doble 8, DZXOAM, alas 6, 21 na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pagdalawa ang symptoms, it might be flu, 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, anong sabi?

Meron pa tayong 12 sandali bago magalas. Shante na! Uy, pahapon na balita muna tayo. Yan ang Kalinga Bill. Ano ba ito? Inaporba na po ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED ang panukalang Kalinga Law na naglalayong umanong lumikha ng mekanismo upang agad na matugunan ang mga problema na lilikhain ng biglang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Iginit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang kahalagahan na magkaroon ng mekanismo na otomatikong gagalaw at umano'y magbibigay ng tulong sa mga tatamaan ng biglang pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo sa panahon ng krisis. So makakasaraw ng tulong ang ating mga kababayan sa proposed Kalinga Act na tungkol sa pagtulong at maproteksyonan ang ating mga kababayan, the most vulnerable of them all, yung poorest of the poor, yung transport sector, mga drivers, farmers, fisher folks, at maliliit na negosyante. Hindi na umano maghahanapan ng batas o mekanismo para tumugon sa isang krisis na nagpapahirap sa ating mga kababayan tulad umano ng pagtaas ng presyo ng langis. At ito nga ang Kalinga Act. We envision it as an institutional or permanent response mechanism. So, sina Marcos at Speaker Faustino D. III ang pangunahing mayakda nitong Kalinga o komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance. Yun daw ang meaning ng Kalinga. Komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance bill. Ayon pa kay Speaker D, ang panukala ay isang umunong mahalagang hakbang upang maproteksyonan ang mga pamilyang Pilipino at maliliit na negosyo mula sa fuel shocks at mataas na gastos sa enerhiya at global market disruptions. So ayon pa kay Speaker D, ang Kalinga Bill ay nakaangkla naman sa prinsipyo ng relief now, resilience for the future. Relief now, resilience for the future. Nine more minutes bago mag 7 p.m.

0: Flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Create may work pa. Ibiogesic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Araw po ngayon ng Wednesday at 13 sa buwan ng Mayo.

Holy is the Lord. Magandang umaga. Nasa midweek tayo. Yes, welcome sa W1 W8. Kasamang inyo ko, Jojo Rizman, sa umagang ito ng malinsangang Miyerkules.

Pero tayo labing anim na sandali pagdipas sa 5 ng umaga. Yes, ano ba ating mga pang-araw-araw na gawain? Same, same! Tuloy-tuloy ating mga pang-umaga mga pinagkaabala, lalo na sa ating mga tindera. Kumusta na po ba? Anong lagay? Lagay. At ayan na ang ating mga maga na ninindahan, maga na mamalengke, iba, nagpapatanghali na. At sumaga eh, tiratapad pa rin bumangon. Konting kilos lang, papawisan ka na. Pero sa ating mga early risers, aba, bagay na bagay sa kanila yan. At ilan yung heat index? Abi, pumapalo sa 45 sa ilang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija. Meron ba mga lugar na nakaranas sa mga pagulan kahapon? Ba? Nayulad kasi ilang lugar na malapit dyan sa lalawigan ng Tarlac. Yan, nakaranas sa mga pagulan. Pero mahalaga ay naidilat na muli ang inyong mga mata. Blessing, blessing, blessing. Pagising sa umaga, yan ang dapat natin unahin. Pasalamat sa panibagong umaga, panibagong buhay. Ngayon po'y araw na Wednesday at

Yan sa bilang mula kay Basil Valdez. Pero tayo 26 na Sunday after 5. Habang kayo nagkagayak po ng inyong masaganang almusal para sa umagang ito. Kumusta na ating mga drivers? Mga maga na mamasada, magang mabibiyahe. Nakakunot ang noo. Maga nakakunot ang noo. Kaya talagang gano'n eh. Laban, laban lang. Sabi nga, mapagtatagumpayan din lahat ng yan.

Anong lagay? Ating posulyapan lagay ng panahon sa susunod na 24 oras sa araw nito ng Wednesday. Wala nang si Kaloy, ano? Nalusaw. Yung sinasabi pa katong bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So, localized thunderstorms, magiging sani na maulap na papurin at pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayan, localized thunderstorm. Ang magiging sani na maulap na papawirin. Okay lang, maulap na papawirin. Huwag lang sadyang matindi si kataaraw. Ha? Na wala ka man na makita ulap na kumaharang sa tindi ng si kataaraw. At ayon po sa weather forecast ng PAGASA ay posibleng pag maging sani na flash flood at landslide doon sa mga uulalin lugar. May low pressure area. Ito yung dating bagyo na si Kaloy. Yun, LPA na lang siya. Nasa 460 kilometro kanluran ng Camarines, Northern Samar. So yan, low pressure na lang. Yung sinasabi pong sasabi natin kaninang bagyo, hinahanap natin, nasa na. LPA na lang pala siya. So, ayon po sa PAGASA, localized mga pag-ulan, sanhi ng matinding sikat ng araw, nabubuo ang kaulapan. Ayun, di ba? Yan ang localized thunderstorms. At pwede maging dahilan din ng flash flood pa rin. May 40 areas. Ang dami, no? Ang tinaguran na sa ilalim ng danger o mapanganib na heat index. 40 yan. So, kaya't monitor din natin itong ilang

sa Bohol, diba? Sa LSU Muñoz, 43 degrees centigrade, ha? Sa Muñoz. Sa San Del Visita, ito sa Tarlac. Sa Subic. Sa Coron, Palawan. San Jose, Occidental, Mindoro, Viracat, Antuanes. Sa Camarines Sur. Sa Mambusao, sa Capiz. Katbalogan, Tacloban, at Borongan sa Eastern Samar, Surigao City, at sa Hinatuan, Surigao del Sur. 42 degrees naman sa Naiya, Pasay City, sa Metro Manila, Tuguegarao, sa Bacnoran, La Union, Baler, Aurora, sa Kasiguran, at pati na rin sa gawing Palawan, Legazpi City, Masbate. Ayan, baka ipupuntahan yung lugar eh. Gusto nyo magpalamig eh. Sobrang init din pala. Di ba? Sa Baybay, Leyte, Dipolog. Dami. At 42. Dito naman sa gawing Tuba, Benguet. Oh, 21 degrees sa yun. Yun ang malamig. Sa Baguio, hanggang 26 degrees centigrade. Ayan. So, apat na pong areas po yung sinasabi na nasa ilalim ng danger heat index. Kaya, kailangan ay take necessary precautions, lalo na sa mga vulnerable sectors, sa mga mabilis tumaas ang presyon ng dugo. Sa mga high blooden, kung sabihin

Pero matangin sa Rapul Sandali bago Margo at 6 ay lagsaglit ang ating mga headlines para sa ating balita pang 6 a.m. ang tabayanan. Doon pala matindi hitindex sa Senado, no? Ha? Ilang araw na, medyo mainit ang sitwasyon sa Senado ng bansa. Ngayon, magang-maga, mga pulis, ayun, pumaligid na naman sa

Narito na po ating mga headlines para sa ating balita pang 6 o'clock. Charang! Natapilok sa hagdan, Bato de la Rosa, Sinoplas, ni-wrestling daw siya ng NBI agent. E nagkasugat-sugat. Then, totoo yan, nadapa siya, natapilok siya, nagmamadali. Ito ngayon ang mainit na balita. Paano nga ba nakapasok si De La Rosa sa Senado? Ha? Alam na pala nila eh. Na talagang darating eh. Kunwari pa na nagulat ang lahat. Kaya raw nakapasok sa Senado si Bato De La Rosa ay sumakay sa van ni Pia Cayetano. Kapatid ni Alan Peter na naging presidente ng Senado. Eh, kaya pala eh. Bit-bit na pala nila yung panglabindatlong boboto. Protective custody ng Senado kay Bato pinalulusaw sa Supreme Court. Tiyarang. Eto pa. De La Rosa pinasusuko ng 5 senador sa ICC. Sino ba itong mga ito? So, yan po ilang mga mainit na mga balita for today. Philippine Air Force pumiyok sa aeroplanong sasakyan ni Bato de la Rosa pa Netherlands. Pinabulaanan kahapon eh. Tignan natin mamaya. Ano latest? Robin Padilla na bulyawan. Sinugod si Kiko Pangilinan. Ha? Kita niyo ba yun? Mga nakapost na sa kabila ng inyabot na ni Kiko ang kanyang kamay para makipagkamay. Ayaw ni Senador Bad Boy Robin Padilla. Lumutang daw sa impeachment voting ng Kamara VP Sara Basag. Werpa sa Vismin. Yan po sa ating mga headlines para sa ating balita pang 6 a.m. Cayetano matibag Casado deal versus ICC arrest kay Bato de la Rosa. Balita sports at syempre pa balitang weather. Antabayanan niyo po yan sa ating balita pang alas 6. Pero ba tayo 14 na sandali bago umaga, 6 na umaga sa mga magang gumagayak, magang papasok, magang mag-duty, magang magre-report. Baka kayo malit ha.

0: Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko.
1: Ikaw ang
0: rock power version. Ang tabayanan na po sa ilan saglit ang ating balita pang alas 6. Dito pa rin sa inyong himpilan.
2: DZXO
3: Doble 1
2: Doble 8

0: purihi ng Panginoon. Praise the Lord.
1: I'm Georgia Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX3 is like the sugar in my baking, making me sweet and extraordinary.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Anim na sandali pa rin pa sa ika-anim na umaga. Muling magandang umaga at mula sa Silid, pambalita ng Pilan DZXO. Narito na, balita pang alas 6.
3: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilawa pa ang balita sa umagang ito ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Mayo, Summer 2026. Sa ating ilang mga pangunahing balita pang 6 a.m. Itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang umunay pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ni-wrestling siya ng mga operatiba ng ahensya sa kitaumano ng pagtatangka na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC nitong Lunes sa Senado. Ayon kay Matibag, hindi totoo ang pahayag ng senador na siya ay hinawakan o itinumba ng mga tauhan ng NBI. Malinaw muna sa CCTV na nadulas o natapilok lamang si De La Rosa sa hagdan. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinackle siya ng wrestling ng tauhan ng NBI. Walang ganun. Kaya siya nasugatan because inflicted yon ng mga agent but nadapa siya, kitang-kita. Nadapa doon sa staircase at naitukod ang kanyang kamay ayon kay Matibag. Igilid din ang NBI chief na hindi nila hahabulin ang senador kung hindi uba ito nagtangkang umiwas sa pag-aresto. Karamihan din naman sa mga taong nakita sa CCTV footage ay staff ni De La Rosa. Nanawagan naman si De La Rosa kaya Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. At nanindigan naman si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV. Na hindi umano maaring gawing kanlugan ng mga umano'y international criminal ang Senado. Sa isang panayam ay sinabi ni Trillanes na hindi sakop ng proteksyon umano ng konstitusyon si De La Rosa dahil ang krimeng kanyang kinasangkutan ay habang buhay na pagkakulong ang kaparusahan. Sa iba pang mga balita, hinamon naman ng isang high school teacher sa Korte Suprema ang konstitusyonalidad ng Senate Resolution No. 44 na layan umunong protektahan ng mga Pilipino laban sa extrajudicial rendition. Sa inihayang petisyon nitong Martes ni Barry Tayam ay sinabi nito na labag umano sa konstitusyon ang Senate Resolution No. 44 at maaaring umano magdulot ng constitutional crisis. Ay hindi to malinaw sa saligang batas na maaaring lamang umano magkaroon ng immunity sa pag-aresto kaya De La Rosa kung ang kasong kinakarap ay may parusang mas mababa sa 6 na taon. At hiniling din niya sa Supreme Court na pagbabawalan si De La Rosa na gamitin ang Senado bilang kanlungan laban sa arrest warrant ng ICC. At pinakikilos din umano sa petisyon ang PNP-CIDG at ang NBI na tumulong sa pagsisilbi umano ng arrest warrant sa batas. Hinamo naman itong si De La Rosa ang chief implementer umano na madugong kampanya ng Administrasyon Duterte laban sa ilegal na droga na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, sa iba pang mga kaugnayan na balita, isang puting van di umano ni Senadora Pia Cayetano ang sinakyan ni De La Rosa patungo sa Senado noong Lunes. At sa isang panayam ay batay sa CCTV footage ng Senado sa ground level parking ng gusali ang pinto umano na pinasukan ni De La Rosa para lamang sa mga senador at VIP na bisita sa naturang parking area. At sa mga sumunod na eksena ay makikita nga paakyat na sa gun. Si De La Rosa, kung saan ay dalawang beses siyang natalisod at naitukod ang kanyang kaliwang kamay. Pagdating umano sa ikalawang palapag, mas bumili umano ang pagtakbo ng senador patungo sa plenaryo ng Senado dahil dito ay dumating umano siya sa plenaryo na humahangos at iniinda ang kaliwang kamay. Kailman batay sa CCTV footage, wala nakitang balyahan o aktwal umanong pakipagpambuno. At dahil sa nangyari ay nagdesisyon ang Senado na i-contempt ang mga tauhan ng NBI at hindi pinayagang makalabas na nagdulot umano ng tensyon na kalaunay humupa matapos ang pag-uusap ng Senate President Alan P. Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Kalaunan ay nilinaw ni De La Rosa na natamo niya ang mga sugat sa daliri matapos umanong nastisod sa hagdan. Samantala, naghain naman ng resolusyon ang limang senador kabilang na bagong Senate Minority Group na humihiling kay De La Rosa na voluntary umanong sumuko sa mga otoridad matapos itong isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ng ICC. Ang mga lumagda sa Senate Resolution Number 395 ay sila dating Senate President Vicente Soto III, dating Senate President Pro Tempore Panfilo Pinglacson, Senador Rizzo Ontiveros, Bam Aquino, at Francis Kiko Pangilinan. Punto na limang senador sa resolusyon ay ginagalang ng Senado ang judicial and prosecutorial processes na kinasangkutan ng kanilang mga miyembro. At dating opisyal katulad umano ng voluntaryong aksyon at judicial submission kay dating Senador Juan Ponce Enrile at pati na ang legal remedies at court proceedings kina dating Senador at ngayon ay mamayan Liberal Party Vice President Leila De Lima at ang judicial course na isinagawa noong ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Bagamat may binibigay na legislative powers at institutional privileges sa Kongreso, ay nakasaad naman sa Article 6 ng Saligang Batas na hindi umano pinindulutan ang Senado na magbigay ng sanctuary, immunity from arrest, na tinatawag na protective custody, sa sino mang miyembro na naharap umano sa kaso at hindi saklaw ng saligang batas. Limitado lamang umano ang pagbibigay ng proteksyon sa mga miyembro ng Kongreso na nahaharap sa parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Ibig sabihin, walang blanket authority o protective custody ang Senado sa mga miyembro na nahaharap sa grave offenses o matinding paglabag ng batas. Sa iba pang mga paunang balita, dahil umano sa nangyari, nagdesisyon ang Senado na i-contempt naman ang mga NBI agent at hindi pinayagang makalabas na nagdulot ng tensyon na kalunay humupa. Makaraan nag-usap sina Senate President Alan P. Cayetano at si NBI Director Melvin Matibag. Samantala, kahapon nagkaroon na naman ang tensyon sa plenaryo ng Senado matapos naman na sitahin ni Senator Robin Padilla si Senador Kiko Pangilinan dahil sa umunoy pagsigaw nito sa kanya habang tinatalakay ang mga isyu tungkol man sa arrest warrant laban kay Senador De La Rosa. Ayon kay Padilla, may pagkakaiba ang kaso ni na dating Senador Trillanes at dating Senador Leila De Lima dahil ang warrant of arrest ng dalawang dating senador ay galing umano lamang sa Pilipinas, hindi katulad ng kay De La Rosa na mula sa Dayuhang Korte sa International Criminal Court. Ito po ay malayo din sa usapin na sila na kustodya ni De Lima at ni Trillanes dito sa Pilipinas. At ganyan naman ni Pangilinan, ang ganung uri na manifestation ay dapat i-refer sa Committee on Rules. Gusto sanang sumingit ni Padilla, subalit agad siyang binara ni Pangilinan at pasigaw na sinabing, "I still have the floor." Nang si Senador Loren Legarda na ang nag-preside sa sesyon, inayag ni Padilla na gusto niyang sanang ireklamo si Pangilinan dahil sa ginawang paninigaw sa kanya nito. Agad naman sinuspindi ni Legarda ang sesyon, subalit lalo pang uminit ang kompronasyon ng lapitan ni Padilla si Pangilinan Dailan para umawat ang mga kapwa senador para kalmahin ang sitwasyon. Sa iba pang mga pangunahing balita, marami namang miyembro ng Kamara mula sa Visayas at Mindanao ang bumoto ng impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte, isang indikasyon na maigting umano ang panawagan ng pananagutan. Kahit sa itinuturing umanong baluarte ng pamilya Duterte, ayon ito kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Matatandaan na inapurba ng Kamara ang Articles of Impeachment sa botong 257, ang nag-yes 25, ang nag-no 9, ang nag-abstain. Base sa official record ng Kamara, 43 mula sa kabuang 50 kongresista sa Visayas ang bumoto pabor sa impeachment, habang 41 sa 61 kongresista sa Mindanao bumoto rin ng yes. Binanggit ni Adjong na ang voting system na ito ang sumira sa mga insinuasyon na ang impeachment ay tinulak lamang ng mga mamabatas mula sa Luzon o tinatawag na Imperial Manila. Dumako na tayo sa balitang sports. Simula na ng quarterfinals sa araw nito sa PBA Commissioner's Cup, kung saan ay unang magtutunggali. Ganap na alas 5:15 LX contra sa Talk and Text. Susundan ito ng main game today, Meralco contra sa Magnolia. LX at Meralco ay isang panalo lang ang kailangan para makapasok sa semis. Lagay ng panahon, narito na ang report ng DOST Pag-asa.
4: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Yung binantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na nag-dissipate kagabing 8 p.m. Sa ngayon, isang low pressure area na lamang ang binabantayan po natin at ito yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yung dating Sikaloy. Huli itong namataan sa line 495 kilometers east ng Birak, Catanduanes. Hindi naman po natin na ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin nakikita na mag-i-intensify pa muli bilang isang ganap na bagyo. Para sa ating forecast dito sa low pressure area na to, inaasahan natin mananatili ito dito sa may Philippine Sea kung saan nakikita din natin na ito'y magdi-dissipate o malulusaw din between Friday and Saturday. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 27 to 39 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 34 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, pinapaalalahan natin mga kababayan po natin, magiging mainit at maaninsangan, lalo na po yung tanghali hanggang hapon, na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 27 to 33 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 34 degrees Celsius. At Davao, 27 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas natin kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 41 to 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 48 degrees Celsius. Dito ito sa may Butuan City, Agusan del Norte. Sinundan ng dalawang lugar na may 46 degrees Celsius dito sa may Tuguegarao at Coron, Palawan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 45 degrees Celsius dito sa tatlong lugar sa may Itiagi, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Kaya iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Pero kung hindi po natin may iwasan, ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:16 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez. Ang ano po natin naging tagapag-ulat mula sa DOST Pag-asa. Sumayin niyo, balita pang 6 a.m. Ang inyo po naging tagapag-balita, John J. Guzman.
3: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Member KBP, Kabisada ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oras ay ganap na pong alas 6:24 na. Oras na rin sa inyo ng by Jessica.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag by Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa by Jessic. Ingat. Hatid na rin sa inyo ng Rexidol Forte.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yun nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat. Sa mga kabubuo sila ng kanilang mga radyo, musta na? Morning, morning! Araw po na Wednesday, Simbang Baklaran. Miyerkules,

Medyan ng umaga sa araw na ito ng Miyerkules. Pahabol na balita, itinanggi ng Philippine Air Force kahapon ang kumakalat manong aligasyon sa social media na may naka-standby ng aircraft sa Villamor Air Base para dalhin si Senador Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands, kasunod ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. So, kagad nag-press briefing ang Air Force at ayon kay spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, walang anumang opisyal na direktiba, koordinasyon o kaya request na natanggap ang kanilang hanay para sa naturang operasyon. Nauna na yung nagpakalat ng mga kung anong aligasyon o aligasgas. Ano? Kaya sabi nila, Air Force has not received any official directive. Actually, ngayon, we are on white alert status. Undergoing normal air operations, routine operations, and that our current status sa Villamor Air Base. Nilinaw naman ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sersex Trinidad na hindi bago ang kumakalat na larawan naman ng isang klase ng aircraft na sinasabi naka-standby para kay De La Rosa. So, masyado mabilis mag-isip ang ating ilang mga kababayan. At dahil dito ay nagkaroon ng kasunduan, sina Senate President Alan P. Cayetano at NBI Director Melvin Matibag hinggil sa protective custody kay De La Rosa. Matapos ang kumpirmahin ng ICC ang arrest warrant at kinilala ni Matibag ang desisyon ng Senado na ilagay muna ito sa protective custody. Matapos ang pag-ipag-usap kay Cayetano, sinabi ni Matibag na pansamantalang hindi umano aarestuhin si De La Rosa. Ngunit, inaasahan tutugon sa kaukulang investigasyon ng senador. Ayon kay Matibag, nakikipag-ugnay ng NBI sa ICC sa pati na sa International Criminal Police Organization o Interpol, kaugnay na naturang kasunduan. So, kumusta kaya ikalawang gabi ni De La Rosa sa Senado, tutuloy na tulog yan sa tanggapan ni Chinggoy. So, bago ang pag-uusap ni Cayetano at Matibag ay nilockdown nga ang Senado noong Mayo 11 ng hapon. At maganda na may paliwanag ni Alan P. Cayetano na let's exhaust all legal remedies at para makita natin gano'ng kalakas ang ating sistema sa bansa. Dahil sa security lockdown ay naging magpit ang pagpasok ng mga tao

De, kung saan ay pinagalitan pa nga siya ni De La Rosa at sinabi, ikaw pinaglalaban ka namin. Ikaw naman, pinabayaan mo kami. Parang ganun yan. Anyway, kahapon ay sadyang naging maayos naman ang sesyon. Meron mga bisita-bisita pa, di ba? Pag tinatawag yung bisita ng mga senadora, ba, nakakapasok naman sila nandun. At very civil. Bukod lang yung insidente ni Kiko at ni Robin kahapon. Oras ay alas 6:30.

0: At talagang paldo si poor man, construction man siya, di ba? Panahon ng mga construction, ito summer, summer, summer. Oras ay, meron pa tayong 21 sandali bago mag-alas 7 na. Oras na rin sa inyo ng Bay Jessica.
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Bay Jessica mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bay Jessica. Most doctor-prescribed brands sa sakit.

0: ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bye Jessica Gad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bye Jessica. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa sakit ng ulo, mag Bye Jessica Gad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa. Bye Jessica. Ingat.
3: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: Ito talaga matitibay ang mga resistensya. Napanood nyo ba? Yung mga siklista, antindi ano? Ha? Lalo na yung mga kalok dyan sa Tour of Luzon. Uy, yung mga papuntang Baguio, alam nyo ba? Mamaya raw, isasari yung Cannon Road. Bakit ka mo? Ayon sa DPWH sa Cordillera ay dahil sa doon dadaan yung ruta ng mga siklista sa Cannon. Kaya medyo sarado ang Cannon ngayon. Alinsunod po sa pagsasakwa ng Tour of Luzon na doon dadaan, pinapayuhan po pansamantala isasara yung Cannon Road. Baka kayo papuntang Baguio today. Ipapatubad yan ngayon Mayo 13, Miyerkules, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ngayon, tatlong oras lang naman. Pero baka matapat. Kaya ang traffic measure, papatupad. Ha? Mga tauhan mula sa Department of Public Works and Highways at sa organizers ng tour, local police, ay magkakalob ng kakula assistance. Motorista, pinayuan. Sa ibang ruta kayo dumaan. Take alternate routes via Marcos Highway o doon sa Asin ng Alisan San Pascual La Union boundary. So sarado pansamantala yung Cannon dahil doon sa mga cyclists. Titiba yun. Galing yan nung sa stage 2 or 3. Nagtapos sila rito sa Palayan City, di ba? Sa Nueva Ecija. Yun. At may mga foreign cyclists na kalahok, di ba? Mula sa Korea, Malaysia at around 700 yata yung kalahok diyan, yung participants diyan, ha? Pero lumalaban naman yung husay ng Pinoy sa cycling.

0: Yes, bato-bato sa langit. Huwag masyadong halata. Meron pa tayong 13 sandali bago mag... Alas 7 na Vanguard Balita, mamaya 7 o'clock.
1: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: DZXO
3: 1188
0: 11 sandali bago mag Vanguard Balita. Kahapon po ay dinawas itong first pinagyabong dance competition. Abay, katindi ng sikat ang araw, mamat ng 45 degrees. Andiyan po sa bayan ng Gel Natividad. Alam nyo ba, pati po yung namamahala at ilang mga estudyante sa tindi ng init ng panahon, mga nahilo, ha? Yung mga kalok na mga mag-aaral. At pati na nga si Ma'am Maria Odessa Lustre, ang kanilang tourism officer. Ay, yan nga, sinasabi natin, pag sobrang init ng panahon, ingat. So, pati pala si Ma'am ay nawala ng malay bagya, ha, sa sobrang init, pati na mga estudyante. Kaya pag ganyan po na gaya nito na ilan yung mga areas naman na mataas ang heat index, ingat-ingat po tayo. Diba, Jojo?
4: I'm Jojo Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX3 is like the sugar in my baking, making me sweet and extraordinary.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 9 to go, bago mag 7.

Yeah, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyo, Sir Kawang Pagsubaybay. Sa kalapun, ating kasama sa technical side, si Engineer Boy P. Ito po ang inyong lingkod, John Jerry Guzman, na gawin sa magandang umaga. Ang tabayanan, sa ilan saglit, ang Vanguard Balita. Susunod na. At muli, paalala po ng pag-asa, stay hydrated. Iwas-iwas sa sobrang init ng panahon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, John Jerry Guzman. Nagkiwan sa magandang umaga and happy, happy Wednesday.

0: Inigaw kay Robin Padilla. Senador Bam Aquino, nais alisa ng batang kuryente para bumaba ang presyo.
1: Sa iba pa mga headlines, Ombudsman tinanggap ang Senate Blue Ribbon Report sa malawakang baha. Limang senador kay Bato sumuko na sa ICC. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, kikilalanin natin ang iba pang mga international criminals sa kasaysayan.
0: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, nagbigay ng katiyakan ng bagong Senate President na si Senador Alan Peter Cayetano na walang magiging delay o pagkantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte oras na may padala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon sa Senate Majority, handa silang gawin ang kanilang tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Sinabi rin ni Cayetano na nakipagpulong siya kay dating Senate President Vicente Soto III tungkol sa magiging proseso ng pagdelitis. Sa ngayon, inaayos pa umano ng Kamara ang libo-libong pahina ng mga dokumento bago ito opisyal na isumiti sa Senado. Matatandang umabot ng 257 na kongresistang bumoto pabor sa impeachment, malayo sa minimum na bilang na kailangan para ito ay maipasa.
1: Samantala, aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya halos makatulog dahil sa posibilidad na maaresto siya ng International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa war on drugs nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police o PNP. Sa isang panayam, direkta niyang nakiusap o direkta siya nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipaaresto o ipadala sa ICC kung sakaling maglabas ito ng warrant laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, handa siyang humarap sa kaso sa Pilipinas pero tutol siyang dalhin sa ibang bansa. Matatanda ang una ng inaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga aligasyon ng crimes against humanity. Dahil dito, lumalakas ang espekulasyon na maaari ring sumunod ang mga dating opisyal na sangkot sa anti-drug campaign.
0: Samantala, tumaas ang tensyon sa Senado matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na magsasampas siya ng ethics complaint labang kay Senator Francis Pangilinan dahil sa manipagsigaw nito sa kanya sa gitna ng plenary session. Nangyari ang komprontasyon habang pinag-uusapan ng mga senador ang umano ay tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng issue sa International Criminal Court. Ayon kay Padilla, hindi niya raw nakasanayan ang sigawan sa Senado at nais niyang malaman kung pinapayagan ba ito ng rules ng chamber. Matapos ang mainitang palitan, pansamantalang sinuspindi ang sesyon bago rin ito nag-adjourn. Samantala, sinabi naman ni Pangilinan na hindi niya uurungan ang reklamong balak ihain laban sa kanya at pinayuhan pa si Padilla na huwag maging balat sibuyas.
1: Tinanggap na ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Ang report ay naglalaman ng mga rekomendasyong imbestigahan at posibleng sampahan ng kaso ang ilang opisyal at ahensya dahil sa umano'y kapabayaan, maanumalyang flood control projects at mabagal na pagpapatupad ng drainage at dredging programs. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, bilyon-bilyong piso ang nailaan sa flood control sa nakalipas sa mga taon pero nananatili pa rin ang matinding pagbaha tuwing malakas ang ulan at bagyo. Binanggit din sa pagdinig ang posibilidad ng overpricing, ghost projects at mahinang monitoring sa mga proyekto.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nanawagan ang limang senador kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntaryo umanong humarap sa International Criminal Court kung sakaling maglabas ng warrant laban sa kanya kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Ayon sa mga senador, mas makabubuti raw kung kusa nang haharap

0: si De La Rosa upang ipakita na may tiwala siya sa due process at sa sariling depensa. Dagdag pa nila, hindi dapat magmukhang umiwas ang isang dating hepe ng pambansang pulisya sa proseso ng batas. Nauna rito inamin ni De La Rosa na nakararanas siya ng sleepless nights o hindi pagkatulog sa gabi dahil sa posibilidad na maaresto at maipadala sa The Hague. Direkta rin siyang nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang iparesto kung magkaroon man ng warrant ang ICC.
1: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, kikilalanin natin ang iba pa mga international criminals sa kasaysayan. Alam niyo ho ba o ano nga ho ba ang ibig sabihin ng international criminal? Ito ho ay taong inakusahan ng mabibigat na krimen laban sa sangkatauhan tulad ho ng genocide, war crimes, crimes against humanity at ethnic cleansing. Kapag sobrang laki ng epekto ng mga krimen at libo o milyon ng biktima, pwedeng pumasok ang international law at mga tribunal gaya ng International Criminal Court. Isa sa pinakakilalang halimbawa ay si Adolf Hitler na responsable sa Holocaust kung saan 6 milyong Hudyo at milyon pang sibilyan ang pinatay noong World War II. Narito pa ang ilang notorious international criminals sa kasaysayan. Slobodan Milošević, kinasuhan dahil sa genocide at ethnic cleansing nung Balkan Wars. Saddam Hussein, inakusahan sa mass killings at torture laban sa mga kalaban ng kanyang rehimen. Pol Pot, responsable sa Cambodian genocide kung saan tinatayang 2 milyong taong namatay. Charles Taylor, nahatulan dahil sa war crimes sa paggamit ng child soldiers sa civil war sa Sierra Leone. At Radovan Karadzic, convicted sa genocide kaugnay sa Srebrenica Massacre. Dahil sa mga kasong ito, nabuo ang prinsipyo na may mga krimeng napakalala na hindi lang laban sa isang bansa, kundi laban sa buong mundo at sangkatauhan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Samantala sa ating pa ring mga balita, para maipababa ang binabayarang bill sa kuryente ng mga kabahayan, isinusulong ni Senator Bam Aquino na alisin ang 12% value-added tax sa binebentang kuryente sa bansa. Kapag naisabatas ang Senate Bill No. 266 ni Aquino, aalisin na ang VAT sa kuryente na ibinebenta ng generation, transmission at distribution companies, pati na rin ng mga electric cooperatives. Isa ang VAT sa sinisisi ni Aquino na dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente dahil pinapataw ito sa bawat bahagi ng power supply chain mula sa generation, transmission hanggang sa distribution. Dahil dito, sinabi ni Aquino na sa huli, ang mga buwis na ito ay pinapasan ng mga consumer, kaya tumataas ang cost of living at maraming negosyo naman ang nalulugi. Naniniwala si Aquino na malaking tulong sa pamilyang Pilipino kapag inalis ang VAT sa kuryente dahil magkakaroon sila ng dagdag na panggastos at pantusto sa kanilang mga pangangailangan. Palalakasin din ito ang mga lokal na industriya, lalo na ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs, at lalago ang ekonomiya ng bansa. Layo ng panukala ni Aquino na amyendahan ang Sections 108 paragraph A at ang 109 paragraph 1 ng National Internal Revenue Code para hindi patawan ng VAT ang pagbenta ng kuryente. Bukod pa rito ay sinusulong din ni Aquino ang pagbawas sa value-added tax o VAT mula 12% patungo sa 10% na lamang, na anya'y maaaring magbigay ng medium at long-term na solusyon upang maprotektahan ang middle class mula sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at iba pang mga posibleng krisis na kinakaharap. Noong July 8, 2025, ilang araw matapos manungkulan bilang mambabatas, naghain si Aquino ng Senate Bill No. 265. Ito naman ay naglalayong alisin ang excise taxes sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng Train Law. Mukhang nasiyak si Senator Robin Padilla ng masigawan.
1: Pero sabi nga sa ano, sabi nga nila, 'di ba, kailangan ng mga halal na mga opisyal hindi ho balat sibuyas, no, dahil trabaho po nila 'yan at at the same time open sila sa iba't ibang criticism o kritisismo at kung patuloy ang mga ganun syempre parte na rin ho ng mga debate, kumbaga, malusog o healthy debate.
0: Pero kung itatry natin na i-review yung video, yung kanilang pag-uusap, talagang ano din, di ba? Hindi rin ganun kababa. Hindi napakataas, pero hindi ganun kababa yung tinig ni Senator Robin Padilla at wala siyang yung karaniwang pag-address na Mr. President o Madam President, di ba? Yung akto na yun, di ba? Karaniwang kasi kapag ka ikaw ay magsasalita, sasabihin mo yun, di ba? Pero ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan nung mga oras na yon, sa plenary na lang, sa Committee on Rules, pag-usapan. Huwag na sa plenaryo para may magawa. Ang sagot ng Senator Robin, paano pag-uusapan? Yung linyang gano'n, no? So, walang ano, wala rin yung, kaya siguro, pare-pareho silang may gustong stress na punto, pero, yeah, siguro, huwag na nga lang magbalat si Buyas.
1: Sabi sa parliamentary procedure, sabi nga nila always address your concerns to the president or to the presiding officer. Diba?
0: Yes, para, para walang personalan, di ba?
1: Yun yung agad sa ano.
0: Nagkukunwari ka na ang kinakausap mo ay hindi yung iyong kadebate. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program.
1: May mersulan lang ako, kasamang arma na, yes. Batiin ko lang na mag-umaga ang mga taga-Philippine Military Academy. And yung mga nakilala ho natin, ito si Lieutenant Colonel Doctora Ofelia Beloy ng PMA Hospital. At ganoon na rin si Petty Officer 1 Modesto Estrada, Philippine Navy. At si Sergeant Orlan Manzano, Philippine Air Force. Maraming salamat for the assistance kagabi. At abangan po ang mga susunod na mga programa sa Big Sound FM Baguio, sa Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol, ang Big Morning Rush at Big Morning Jam sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. Maghahatid po ng saya at musika para sa inyo si DJ Rhyme para po sa Morning Big Sound. So 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela, samahan naman po natin si DJ Piol at si DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City Cagayan, si DJ Hazel naman po sa Big Breakfast Musika.
0: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po si Harman Galang.
1: At kasama po sa ating production si Jerwin Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24 and 26.

0: Sa All the While ang kwento, ang naririnig natin, nakipagbuno itong si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kachokaran doon po sa mga ahente ng NBI. Doon walang nakikita doon sa video, buo ba, kumpleto na ba yun, yung video na yun? Yung sila mismo ang nagpakita doon sa plenaryo ng Senado. Diba, pinakita mga CCTV footage. Pero merong kwento na si Senador Ronald Bato de la Rosa ay nakipagbuno. So sabi nga, ay, ang lakas pa rin. Gaano, anong katawan meron yung mga ahente ng NBI at hindi nadali, na nakupot, nahuli itong si Senador Ronald Bato de la Rosa kung siya nakipagbuno na. Ibig sabihin, ganong kalapit. So ngayon, ang sinasabi po ng NBI, hindi totoo na binuno nila itong si Senador de la Rosa. Ha? Itinanggi po ng NBI, ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, yung sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ni-wrestling siya ng mga operatiba ng ahensya sa gitna ng umano ay pagtatangka na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court nitong Lunes sa Senado mismo. Ayon kay Matibag, hindi totoo ang pahayag ng senador na siya'y hinawakan o itinumba ng mga ahente. Ibig sabihin, sinungaling. Hindi naman niya sinabing sinungaling. Pero ang sinasabi niya, hindi totoo yung pahayag ng senador. Eh, bahala na kayo kung yung sasabihin ba ninyo sinungaling. Eh, kung sino paniniwalaan in the first place. Ah, malinaw umano sa CCTV na nadulas o natapilok lamang si De La Rosa sa hagdan. So ito'y sabi ni Matibag, hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganoon. Kaya siya nasugatan, not because inflicted nung mga agent. But nadapa siya eh. Kitang-kita nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya, sabi ni Matibag. Iginit din ang NBI chief na hindi nila hahabulin ang senador kung hindi umano ito nagtangkang umiwas sa pag-aresto. Karamihan din umano sa mga taong nakita sa CCTV footage ay staff ni De La Rosa. Obviously, no? Mga staff niya kasi hindi siya inuhuli. Yung mga nagtatakban tapos may dala pang suitcase, di ba? Parang talagang nakaready na may mga damit, di ba? Na dala-dala, damit ba yun? Basta may suitcase na hila-hila. Nanawagan naman si De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipadala sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. So ngayon, itong mama na nagsasabi na sige, gusto daw niya dalin siya doon at maalagaan niya yung matanda. Tinutukoy si dating President Rodrigo Duterte. Ngayon, tatlong bagay, ahensya ang hinihinga ng tulong, institusyon. Una, Senado, para huwag siyang ma-aresto, di ba? Tama naman na pangalagaan siya ng Senado. Pangalawa, nanawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangatlo, nanawagan siya at humiling sa Korte Suprema. Diba? So, parang sabi niya dun sa interview, di naman siya nang bablap eh, dun sa mga sinasabi niya. Pero ngayon, hindi na totoo. Basta ang malinaw, hindi totoo yung sinabi niya noon na gusto niyang mapunta sa The Hague para maalagaan yung kanyang dating presidente ng mga Pilipino na si dating Pangulong Digong Duterte. Hindi pala totoo yun. Kaya wag basta naniniwala sa sinasabi. Sabi niya, tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. My appeal is sincere to the president. Oo. Pero nung katatapos niya, di ba, yung habulan, pagkatapos nun sa pagpasok niya sa plenaryo, sabi niya, what kind of government is this? Talaga naman, no? Diba? Yun yung talagang naibulalas niya. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Yun, ikaw kasi yung huhulihin dun eh. Tapos sabi ni Senador Tito Soto kahapon, eto, tumayo na rin yung mama dahil para daw talagang sinadya niyang ipahuli. Ang sabi niya, totoo, nagpunta sa kanya nung umaga yung taga-NBI. Ang sabi, may warrant of arrest. May warrant of arrest na. So, ang instruction niya, makipag-ugnayan sa USAA and they know the rules. Yun lang daw. Sabi ni Tito Soto, ah, ang instruction ko, makipag-ugnayan sa USAA and they know the rules. So, walang usapan kung dito ba huhulihin o kung ngayon ba yan. Walang usapang ganun. In the first day, sabi niya, hindi ko naman alam na pupunta pala siya dito sa Senado matapos ang pitong buwan. Pito ang bilang niya. Matapos ang pitong buwan na hindi siya pumapasok, bigla siyang papasok pala. Wala akong alam. Kung sinabi niyo sa akin, sabi niya tuloy dun sa bagong mayorya, di ba? Kung sinabi niyo sa akin na papasok pala siya, o di sana na-arrange katulad eka nung ginawa ng CIDG, maayos yung naging pagpasok. O, di ba? Well, kanya-kanya po ng sagot, pero tingin niyo. Eh sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, naniniwala daw siya kay Senador Tito Soto kaysa dun sa NBI. Anyway, ito yung panawagan po ngayon ni Senador Bato. Sana naman marinig ng gobyerno at bahala sila kung anong maging aksyon nila. sabi niya, tao lang ako, hindi ako robot. Hindi ako makina, tao lang ako. My appeal is sincere to the President. Huwag niya ako ipadala sa dahig kahit siyang court sa Pilipinas. Pareho tayo Pilipino, Mr. President, kung meron akong panagutan ko sa ating local court. Iisipin mo naman niya yun. Iniimbitahan niya siya ng CIDG na tungkol dun sa mga akusasyon sa kanya. Ang ginawa niya, nagpunta na kagad dun sa court at sinasabing hindi tama yung imbitasyon ng CIDG. Paano niya nga harapin sa local court? Eh, CIDG pa nga lang sa Pilipinas. Ayaw na niyang harapin. Hindi, kasi ang nakikita nila dito, ito. Kayo man siguro, baka isipin nyo. Ako man, pagka magmamali siya ako, iisipin ko eh. Pag pumunta siya sa CIDG, maa-aresto na siya dahil meron siyang warrant na galing sa ICC. Kayo, ano isip nyo? Pero baka naman hindi ganun. Baka naman eh. Alam nyo naman, talagang kung minsan eh, yung isip ng tao eh, kung ano-ano ang nararating eh. Oy, Max Tampico, magandang umaga kay Brother Lib Reyes sa Manyego, magandang umaga sa iyo at sa iyong mga kasama, ha, mga kaibigan dyan, kay Grace Pasi, sabi niya, good morning po. Pag-greet naman po yung Bacal Dos po, salamat po. Ayan, binabati natin mga taga Bacal Dos, magandang umaga, ha. John, Jason, good morning. Reganichi, si Vilma Naga, Brian Cart Torres, good morning. Max Tampico, yes. Maria Teresa Santos Ramos, good morning. Kay Max, okay. Kay Roman Carlos, kay ako Edison. Aba, siya si Edison, ha? Ako Edison, sabi niya. Si Roberto Feliciano, magandang umaga. Okay. Kay Clarita Sakuramoto, good morning, Clarita. Rodora Norte Velasco, magandang umaga. Na-miss ko tuloy yung Sansing Mercy Velasco ko. Narinig kay Velasco eh. Na-miss ko. Tsaka yung Kuya Francis Velasco ko. Consor Laurel, magandang umaga. June Sia, good morning. Si Ener. Yan, siya nga. Marisa Kunanan. Valdez, magandang umaga. Taga-Pantabangan, si Marisa. Tama ba? Si Roman Carlos, yes. Okay, tsaka si Consor Laurel. Magandang umaga po sa inyo, ha. kay Alan Canlas. Oy, binabati ko ng isang magandang umaga yung aking worthy brother Alex Capistrano. Congratulations, brother Alex Capistrano, sa iyong pagpasa bilang bagong lisensyadong guro, licensed professional teacher, LPT. Magandang umaga. Magandang umaga, worthy brother Alex Capistrano Jr. sa pagpasa sa teacher's licensure examination. Licensed professional teacher ka. Galing talaga. Romeo Sandangsal, magandang umaga. So, yun nga po ang panawagan, mga kachokaran, ngayon, no? Tapos, si dating senador Antonio Trillanes naman ay nagsabi at naninindigan na hindi pwedeng gawin na kanlungan ng mga international, quote-unquote, international criminal ang Senado. Yun ang sinasabi niya. At maaari anyang arestuhin si De La Rosa sa loob ng Senado kung ang kinasasangkutan niya ay kasong hindi lalagpas, o hindi lang pwedeng arestuhin kung ang kaso ay hindi lalagpas sa 6 na taon ang pagkakakulong. Ito habang buhay ang pagkakakulong ito. Kaya ganun din nangyari sa kanya kay Trillanes. Nung siya po ay may kasong rebelyon, habang buhay ang pagkakakulong doon, kaya obligado na isurrender din siya, mga kachokaran. Yan po ang isa pa rin sa ating mga pinakamainit na balita. Ako po si Armand Galang, siyempre sa technical side. Agapay naman natin si Engineer Boy, Pretty Boy Piñera. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntun ng kachokaran. Kaya kung meron po kayong mga nais na ipaabot, much welcome po yan, hope. At in-invite namin kayo, i-like, follow, and share naman yung ating Facebook page, 1188DZXOAM. Ani Divina Gracia Aguilar, magandang umaga po. Si Paco Yambot, magandang umaga po sa inyo. Yan. Like, follow, and share po, 1188DZXOAM. Yun lamang po ang search natin. Number na 1188-1188-DZXOAM. Angelito Ramos, search nyo po. At pwede kayong mag-message, sundan ang ating mga balita. Nagbabala ang isang political science expert na masyadong madali na matibag itong presidency na ito ni Senator Alan Peter Cayetano dahil napakarupok ng pundasyon niya sa pwesto. Siguro, kaya mapansin nyo, yung mga kasama ni Senator ni SP Alan, napaka-agresibo. Sabi nga natin, si Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, maya't maya nakatindig at mga talagang palaban. Alfred Bayani, as in, yung mga sinasabi nila, simple pero offensive. Doon sa minority, di ba? Ay, parinig ko kaya sa inyo yung meron ba ako dito? yung isa. Okay. Ngayon, mga kachokanan, si Senator Alan Peter Cayetano, napaka-cool. Hindi, in fairness, the way I see it, doon sa kanyang pagpipreside nang sesyon kahapon, kahit nung kaupo pa lang niya, napakalamig niya, napaka-cool. At talagang paniliway ang maririnig mo. Ha? Pepe Puno, magandang umaga. Di ba, paniliway, para bang kung ikaw yung nasa minority, aba, okay ito. Ha? Ganun na lang ang sasabihin mo, para bang hindi mo siya i-open. Romeo, si Romeo, good morning. Chom Borja, ayan. 'Di ba? Ito sinasabi ng UST Department of Political Science Chairman na si Dr. Dennis Coronacion, napakanipis lamang ni Cayetano kay dating Senate President Vicente Tito Soto III sa nangyaring botohan, kasi ilan sila? 13. Tapos 2 abstain. tapos siyam yung kalaban. So kung yung dalawang abstain, pumunta sa minority, eh sila ngayon ang minority of the minority, independent of the independent, sabi. So, kung sasama si yung dalawa sa minority, na ngayon ay hindi maintindihan ng mga analyst kung ano ba ang ginawa, naghahanap lang ay kayata ng convenience. Sala sa init, sala sa lamig. Pwede ba lukewarm? May mga bagay hindi pwede lukewarm. Nasusulat yun. Kailangan mainit ka lang o malamig ka. Hindi pwede yung... Ano yung Tagalog doon? Yung alanganin yung init at lamig. Kabisado ko yun, siyempre. Kaya lang hindi ko maligam-gam. Hindi pwede maligam-gam. Joe Milesan... Sanda. Okay, magandang umaga. Di pwede ganun. Eh, pero ganun yung dalawa ngayon. So, pwedeng masway yon papunta sa majority, di magiging 17. Pag nasway, papuntang minority, di magiging 11. Kung dun sa minority, mapupunta 13-11. Eh, masyadong manipis. Eh, nung nang nagsimula sila, ano, lima lang, sabi eh, di ba? Nagsimula sila Tito Soto, Ping Lacson, lima lang sila. At kasama ron, numero unong kasama nila, Loren Legarda, si Senator Loren Legarda, Alfred Bayani, no, kasama nila yon. Kaya kung may kinasasamaan ng loob, hindi naman daw samaan ng loob, pinagtatampuhan, si Ping Lacson, nasaktan siya eh, sabi niya. Si Tito Soto, sabi niya, nagalit ka ba, nagtampo ka ba? Hindi, nagtaka. Ayan. Tapos nung in-interview si Loren Legarda, punta ako sa sixth floor. Maraming trabaho. Ayaw sumagot. mainom naman yun kaysa magka-offend pa sila pare-pareho, di ba? Marites Sebastian Santiago, magandang umaga. Kasi karaniwan daw, kahit maglilipat bakod ka, yung kanilang nakagawian ha, sa mga senador, kung maglilipat bakod ka, yung last minute, pupunta ka dun sa dati mong kakampi. Sasabihin mo, basta lilipat na ako eh. Wala na akong magagawa, kailangan kong lumipat. Basta magpapaalam, kahit last second. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin ng matagal-tagal pa eh. Di nagkaroon sila ng makakagawa sila ng paraan. Hindi ganun eh. Kung desidido ka na lumipat sa kabila eh, sasabihin mo ba, oy, unang kausap pa lang sa'yo, sasabihin mo na nag-decide ka eh. Di makakagawa ng panlaban yon. Eh ayaw mo naman, di ba? Kasi doon ka na nga nakakampi. But just the same in decency ng magpaalam ng konti. Ganun yung sinasabi nila ha. Yun daw ang kultura sa kanila na nawala doon kay Senator Loren Legarda ng pagkakataon na to. Okay, so hindi malayo daw na matanggal din si Cayetano at mapalitan ng ibang Senate President. Baka bukas makalawa. Ang bilis ng palitan sa apat na taon, mga kachokaran, apat na palitan ng presidente ng Senado. Ngayon taon lang na to, nakadalawa na. Ay, the last year naman yon. Pero within a year, kasi ganito din nun eh, mag-i-impeach eh, nung napalitan si Chis Escudero, di ba? Tapos napalitan Tito Soto. Ayan, pangatlo na mula dito sa impeachment na to. Ah, nakapangatlo na mga kachokaran dahil sa Port Wid. Okay. Samantala, hindi naniniwala si Coronacion na walang kinalaman ang kudeta sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil sa mga may personal na interes umano ang bumoto ng mayoriya ngayon. Maraming senador na kasapi ng bagong majority coalition ay maaaring kasuhan ng flood control scam. Ito pa, kailangan daw yatang patunayan mga kachokaran ni President Bongbong Marcos na hindi siya weak. Ngayon, dito sa nangyaring ito, parang nagfe-flex ka ng muscle itong mga senador. Kami na ang mayoriya ngayon. Makakasuhan mo pa ba kami? Diba? Jinggo Estrada, Chase Escudero, Si Chase Escudero, sa ano siya, di ba? Meron sa di umano, eh, pag determina ng pondo, tapos yung pang-campaign. Okay? Sino pa? Joel Villanueva. Kami na ang mayorya ngayon sa Senado. Makakasuhan niyo ba kami? Oh, Marcoleta, may binanggit na rin si Senator Panfilo Lacson na nagpapa ano rin ng pondo, di ba? So, ano ang magiging reaksyon ng Malacanang? Sabi natin, yes, sabi nila walang pakialam yung Malacanang sa mga nangyayari sa Senado. Huh, maniwala ka doon. Kayo ba naniniwala? Judith, walang pakialaman yung Malacanang dahil separate branch of government. Oh, separate branch of government, alam naman natin yun. Oh, pero naniniwala kayo na walang kinalaman, walang impluensya sa ganun. Ako, na talagang ganun, iwalay na iwalay, detached na detached talaga. Ganun pa man mga kachokanan, yun nga siguro kailangan mag-flex ng muscle. Silang pareho, nagpapakita sila ng lakas. Ngayon tingnan naman natin, kaya ba talaga ng Malacanang na magpakaso, magsampa ng kaso kahit sa mga malalaking isda, kahit nasa minorya, kahit nasa mayorya, kahit nasa anyan. Pag ipinakita niya yun, yung ano kachokanan, nung pinaimpeach si Justice Corona, kakaunting-kakaunti lang yung kakampi ng Pangulo. Pero yung para sa impeachment, kakaunti lang. Nag-flex ba ng muscle si the late president? Laan na lang ninyo. Paano ginawa niya? Diba?
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit po 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Anagang yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tuloy-tuloy pa rin mga kachokanan yung mga kababayan nating naaresto dahil po sa illegal na sigarilyo dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nakalulungkot naman, imagine 72-year-old na taga Barangay San Josep Sur, Cabanatuan City ang naaresto dahilan po sa possession ng 72,000 pesos na halaga ng sigarilyo. Daniel Santilla, magandang umaga Alvin Adjuara kay brother Paul, John Paul Gumarang, magandang umaga, worthy brother. O nabati muna si brother ano natin, si brother Alex ng Knights of Columbus Father Chrysostomo Council sa kanyang pagpasa sa pagiging licensed professional teacher, LPT. Chris Eugenio, good morning po. Shout out po miss sa misis ko, si Juliet Eugenio. Uy, si Juliet ng Juliet's Junk Shop diyan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang pagbati mula kay Randers Denmark, Chris Eugenio. Ayan, magandang umaga. Siyempre mga kachokaran, na sana maiwasan na yung mga ganun. May edad na si Kuyang, no? 72 years old. May piyansa, pero alam natin, siguro nagsisikap mabuhay, pero mga kachokaran, illegal po yun eh, illegal. So sana huwag na tayong pumasok sa ganung problema. Hindi naglilipat ang linggo may naaresto. dahil po dyan sa illegal na sigarilyo. Ana Marie Guillermo Ariel Flores, uy, ang aking magandang pamangkin si Len Len. Napakaganda naman, lalo na nung adjes. At napakabait pa, nanay. Uy, hindi pala kita nabati noon ng Happy Mother's Day. E busy ka naman talaga noon eh, yung aking pamangkin. Happy Mother's Day. Joel Gosuela, Juno Sia, kay Rodora Norte Velasco, kay Ramil Cordero Bayaw, si Consi, magandang umaga. Angelito Ramos, Libreya Samaniego, Rabanilio King, good morning. At ganun din si John Jason, Marisa Cunanan Valdez, Prince Ben Caparoso, Grace Pasis, Gloria Gabriel, salamat. Ang sabi po ng Philippine National Police, hindi sila titigil diyan sa pagtugis sa mga illegal na sigarilyo na yan. Sana po tayo ang tumigil dahil sila yung nasa panig ng batas sa pagkakataon na ito. Ano po? Di appeal ako lang kasi nakalulungkot talaga. Kasi yung crime na yon, alam mong economics lang ang dahilan. Walang ibang motibo. Walang ibang motibo, pero hindi po sapat mga katsokaran na kailangan natin ng pera kaya tayo napunta sa illegal. Hindi sapat nakatwiran eh. Oho, ang batas, bawal yun eh. Bawal. Kaya nakalulungkot lang. Kumisa nga, di ba? Sabi nga natin, yung mga estapa, mga bouncing checks, mga nakalulungkot na kaso. Iba yan kaysa sa rape, murder, acts of lasciviousness, yung mga pagnanakaw talaga ng malalaki na yan. Ito, sasabi natin, hindi siya nagnakaw. Pero bawal pa rin po eh. Hindi siya pumatay, pero bawal pa rin po eh. At napangalungkot na sa inyong pagsisikap po na kumita ng kaunti. Bagay, maraming yumaman, ano? Marami tayong nabalitaan na yumaman talaga riyan. Pero sila yung mga namumuhunan. Sila yung napakalalaki. Eto, 72,000 pesos worth. Medyo malaki na rin po yun, sa totoo lang. Hindi na masasabi na kayo nasa level lang ng tindero. Diba? Hindi ang pantindahan lang. Pambiyahe. In fact, siya po ay naaresto dyan sa may Cohuangco, Barangay Cohuangco, Santa Rosa. Sakay ng tricycle yung naturang mga sigarilyo. Medyo malaki na. Medyo malaking puhunan po yun. Pero ganun pa man, ang hangarin nyo lang ay kumita. Pero bawal po eh. Nakalulungkot talaga. At saka imagine, ang 72 years old mapasok sa jail. Kahit sandali lang kasi may piyansa naman yan. Pero kalungkot pa rin, di ba? Sa mahabang panahon ng buhay mo, inalagaan mo yung iyong katawan, ang iyong pangalan, tapos kung kailan tumanda, ganyan ang mangyayari.
3: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba, tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa